공아의 돔. 엑스가 FM 호네텐스의 방어에 돈을 니에게 에스가 세이세 까먹고 코마테 야 오르화 도너 다 아우네 아포 간 에이콘 임암 아하 까마데 도마하노 하 다토 음코남 까 안카리 까마 720 까딤 에이마 오크스 8 간고에마 2 2026 심암 오까마 네 쿠리코 진데 타 코니 까이 까디 코나 딩나나 캬레 까 짬아 하키 아바시 아코타 야 하 하무와 코타 코 하 까디 이케 크레스위센 투테 크레스위센 코타 kwa kai kai ha kung kung ta tin ka kwana di oksa ki da o kan am sana kwata ata inya de tama kanungo khawa ha ha tam jim am o tama ata iya de tama kan khabe na iya ti kwang in kara ka do ha do ro kwata kwa mu an sen ka kwana ji khaji han ta ka atlo sin ko ko kung ko su i ke ha kare ka ha rem bas ko ka ha rem mota ka ha ko kwana ka gabu ta ha o ka ha atlo sin ko ta kwa aha ke su i ke ha ke hem tu kama mu an sana kwata kwa ramme abasi aji kha e ji kha ji te an kam te hin te ngin e te tin te no won e te kha te ta kha a do kha do te kha ka ta ku te kha te no te ngin e ji ka tin kha ka ta ku ko yin sim am o tsam ka kha no aji e ke kha te mo ta tin hambe te a be kho ta kha tin te tsare ko ana tsare ko ko yin tsare ko jamana tsare ko jaro tsare ko ta kwa tsubu e te di kha te mo an sen ko ma e e si ka chim i en chim ko na en chim te ta kha abasi kho ta kha i kha te jo kha je u te tin no ko ma he ton de ta jamat ma ti riano dukts nduve tonde tetwa xa ku ta xam ji kona ka te tsho manje sia ko ta ko te gwa te tetin ka kona jim am o tsama no ata tsin kara kha kha koma na kha kha we kha tsama di kwa kha ji wanu kha ek am shu a na kwa jeu ka kona ji kha je kha mu an ko ta ko dawo ji kita man kam san ko ta na ta tsuna an im oka mukunda da mukunda ji muna mu te tsane te tsan tsana tsana tsana tsai jim am o tsama musubo na musubo ku te ki aba sai ko ta ko ha ri ka ta te te ko ti ko komi guri ka ta kom ka kona ji kha ji te ki te he bori kon de tete darano bori kon te kam damsa ka ka te ki tsano te tsano tho akara ka yesu ino te tsano koma te ki te ku fane ka te we mu asana kuna tate no te u koma ji a na kon e kero ko ta ko kuri ki nangro e ko ki kunye ko ko ko kungure ka ta a ji te wo ko ni ta jaung e ma khom kar ha ma sieve tamar tams ka no akte tamar tam ka tahun chom ka ko ti ne tamar tam to no ti da ngi kam si mam o tam sure ko jao ko ta te u yos ka ha anga ka te abase ko yesu i ke ha ne ha tam ha no ha kuri ha.

umake xka fm kokomang ka matanga mukanda ke mateu ses ferterta mateu akon hem ke gamat la kau maning akwa mukanda ning kwetampui kawa he gawa o he tin ka kho kokomang ai e diwe o ye kam akwa mayani ngong maka a katantang gawa twinklu a Gawa a yunga a, mana kwa gang he panga a tu yungi, kwa yunga ya panga. Gawa a yunga a, kanga ya kawa a. Kawa a maki o chingi, o chingi maki kondesa a, gawa mba a kanga a, ki kanda cham. Gawa a le ya chikwa, mana kwa gang he panga a tu yungi, kwa le ya panga. Ekwa yunga yi ki kandak tam. Gawa wain e yang hea ngu siya mungi tai si kawam kwan kong hula. In kui ga hum vundila. Gawa jubai gya nga da ka ki dangi ki a kao eka yunga ka kwa yunga ju ki kandak tam. Kaya kang ju ki tambula a kao eke a yunga. Kawisisi jatisa anhang aku, eka spiritu sandu. Amen.

Nata e go matem tla khoma. Nata tsa mo a go e tsem tla go tana o tsa mo a go rasim am umtwen ka. Rasi om am ku msao eka. Tswana ga itlo ka qomkwana mgare abam je emka tsa mo a gore e tsem tla go heta. Ne go o gestesi tla go di tse a. Am tse ma a se South Africa kwe seki an kara kiri. Nqim tla go emki. Go se namwako platform teniki ba go tsema x sky fmk kunji damasiji ba go di twaji tem khamiet ska pomki ni tsenyam tot atatlo kunwako x sky fm kwena ngongorwe x sky

Dagui, business manui. If her coopti manuka a heka, Gangu mustn't get gangu. A tongue one quack, gagging into a towel. A nangu carriet at the wusses. Dangu amatoa. Tatinui et a gay, Tangaque. Quan and Hunquan no gawa towel. Towang uncle a nail no gawa. Tao angu gawa akama dawa dema nga kwa. Dami deme ea mis nga dami deme zeme. Mungka uwa ike sikura. Kake uwa dawa dema ke sikura. Kanga kwe, you are investing in that girl. Kanga kwe, dawa tuwa angu iya ta. Ta gaungdwa ta akta solanka ake uwa ke sikura. Mora gao, tiwe sika gao ronge sa sikura kwa katoa, wa gao ka ehe, a ngu kari hake kwa ngu. Kau ka a kau kama hake tzu kwa, oke kau ka gao kama sikura kwa, kaka kaya kwe, gao gongdu ata ake ta adaba de matoa. Gao katoa ka nga gao ngu a gao ngu jasin ke uwar sikura to hake ngao, a gao ngu jasin ka ngu ta ate, kwa sin ka nga nga gao kwa ra, a kai ton jaw ka e ga mun ta e he ang diwi he kha ga ta ga ka to ake is ni e he suwa ga ya dang so ang ka mo nu ga wa da mi de me a ta ake sikwara kwe nu ka ga ho wa da ba a to ga ni ka ni miskin ka da wa go to ga ni ka ku ta na ka ga ho wi a du sa ga ho ka mi ke wi mora ake ta to ake ga ta a ni ton ku te ka nga tsa ta ga ta da to wa wi a tsao ta to ta waspangro kwa ta minisnga o kwita da batoa o kwiti snga ehe a kenga da batoa ta da wa witi ta ka tsoka ngi dzao tsama ke tsuwe tsoka ke tsa ke sikora khwenyu hang ta da wa tsaya mora tam hanne a begena a tam thirikate ha ga o kwita witi ke ngana ke ka e tsoka ya mtsoka ka ka o ngi engels ok komnikir a jo ke engels nka sanke engels hangwa tharika national ga hi khong ka khong ko ya ko wese so angu dawa ka da ke sikwa ra nga de ronge sa resa o ke tsanga ke kutwa o ngu tsa tse ke tswa nka e okay ka nwi wa kwa ne angu dawa tsao a khwenwi da ba tai ndi a ka tsen tswa gya tsika e he ya ngu dawa ka e ngana ka ha wa sikwa ra ikwa ra mari ka ya ka ke tsi wese sen ka e ya no da o ha to an sikwa ra to ta m e he ya ge menskap ngana ke ka mgya luka sin e an m o nya kwe o sin a sin a da ba a ne ba a da ba ha ka sikwa ra ta an ni ta ke a ne ba to a bo tsi ge sin a ka wi a da ba to so m kungu ta m ka mo ga ava o sponsor sin ka ta an tuma ta ka ke sponsor a wida batwa mware an kwatsa sikora tsia sing di a ka a ke se yene khitsika e he a bo win a wa gauka e he a ta a ndu a o hang kari ya tsa tse tsa to a win a nga o wa ka ng a ka o tsotso wa sikora o hang tsa sikora ka wa ngu gawa ka mo se song ga ka o ngu gawa mdami de me mora dami de me to ai nka ga a wi hi gisin e so wa gbe o mo ga ka ya kwe o ngu gawa mdami de me kawa chi janka kanka da wadema o ngu gawa tse a nga ngu ka a ngu karya ka a tso gemeenskap oke ngore a ga ngu ngu karya ka o me he ngu gawa sing mo go sing o tawa mo tse sing ke tse sing ka he kwa qhekum a dami de me dami de me ge tse ge sing ka e kwa qhekum mi he ikwa wa ganng mo o tawa mo ngitsi wo se sing ka to o kwing a ike ka oyi go seng ngi tong ka ke tsisoro ka ema kana ga oka ka a khimi tswa teme tswa tswa wa tsong ntse ka na kere ga ngi ya tukom sna tswa ga ngi kana kham gui e o ke gui e ngana ke ga ka he da mi kwa ngu tsa ati ke ti te hi tswa sung khere tsa ga tsa sa tsa ka ke early marriage da ba ni kha ma da ba ni kha ka ka ha ka se kwa ra mar a nga tsu ta nga tsa ga tsisoro sng ka to a mo o khiswe o ngi ka mswa o ngo kwen a da mi de meke ur tsi soro sanka to a ya khayi tswas kana ka nwa re ka ya tsa ga he
Tuan kau si kura he tuan ke ho tuan za wese sengkan angka are ke ho ngu tuan tsao ngeng ngay. A tuan tuan za ngeng ngeng. Kwe ngui da wa gwa ma to a he a gita bie se a ye se kuria tsa a titi ka to a. Tuan da wa gwa ma he angka hang are ke tsa. A tuan khe rie tsa a da ngua a tsa a da wa gwa ma to a ta kwe ngui a za nga a ta se kuri gatu bie ter tawa e se ke lir. Yi gza kwa kwa kwe ngui ke ta a ka a gza stres. Taka asteris ako tawari ake hong ah ke daba. Ak toa ngi ara neo oha daba. Kungu toa khawasung gokko ak lama ta gaba. Morak akwi ka stres ka toa gokka khawasung. Amakle khawasung ga kwara. Mora ak toa ke kaati ke gao. Ak toa ke in pawa ti. Ak toa ke kaati ke gao wese sengka e tama tzu o ke sikura kwa ka e hea ngung karia a. He a ngung tzat e. Khawe kan kora gzeka ereke o gzeko o a a. Ka ake kaati ke gao. A veni kora katoa. A bo ngu karia ka ate. Ka ua to ga ngu. Ti kis mtua bo kiko a. Ka ake in power ti. Ka ake ka ate ki gao. Ki tau. Ka awa tau he ka ate ki gao. So kang nang na kwe. Mwe wa dami tae sing. Mwe wa reka o ka a mdami sing ki gao. Ka a mdami deme ki gao. Yi ndibita gasin kanaka mdaga adwa de ma ake tau heke ka ga heke ka sikora kwa ad ndibita gbi a ka ajaga kuru petsanga ka e anito theri anika kwa o uwa anika ntore singi e ha uwa anika ga kwitwa he atsanga tike kuru pe dzukhi yi e yi damisin tsake in power ti tsoi ka tike ga tsama hi khota sekel Jodore ngui ya ea gaba a kwa yangu kwa sea kere hui a. Mar jwatu a, hui kato ha hui ya a, toa hui ngengi. Haa kere khe break a, o ge o m amarisun. Sorry. Ge o m amarisun. Kaka reke wa adaba to ta kung ta reke hui ua kantor sinitu a. Ta kwa gha ngung ka ngung kere a ke tchau ka e a koni hengi a tchau jwatu a. Situasi sinka kita khe biere mkini ika e. Jasa wii a, hang kata ki mwangita a toa a family. Hang zi o zige o khebrik a o kakukwa a o angse ang kamung ta mua tkawa ki tot ki a kletama. Taka ake in power a dawa to ja muta a. A ja o toa ta ake kanis hinto a, ta a restek nina a tzu. O se gita pe a kurupe ta nga wing a ake ka a kumwen kwa o tkawa kama. Ta o tui zige a tzu mwara a Gao ta control si wese singa. Hang ay kinyan si wese singa wa aga. Ka hang khosong to atan nadibi ta gaya belangger ka ehewa da wa dema a nung zahwa. Kana ke dami deme kwe ngan ngasi ung tuyi ka kasi. Ka ake ngung zahwa hang kwa u khosong ka gita ngwi kansi kwa mu tau ng a khosong o dibi o gziku ka yeri, dibi ka gziku wii, dibi ka gziku wii me to eswa kang khosong. Angwita kha tswa sikora tsingana ka ke hunu dzawati akang kha divita hunu dzawai dzemito yeswa dzi so mingum ke tsama e anna kwe o huya kwe o mu dzawa dami demi o dami demi to a i hinze pi i hini kha dzemi dzawa kwe ke tsanga ka tsanga mingum sindo a kana ko ke i ke sa

0: Kim ki chik de ya walin ki sibere ki SK FM tolu ma gya qambu gya wa SK FM qibi tang ya tang tsamika ki ngam ya min qare verten moyon oku chik ang chik de gya wa EFF ngaba ki oku I hana qan chik de gya ngam parlamen ngam toko di dizan kang his agi trwa kam kama gu singa gani kuno kwa n akin ay oku hana qan chik de gya wan aneli Lorit yang he kawit tamani cik digi ngang ya uwa cik ang agan ngosi ka sikia kamsa ho honor tin yin ayi parlamen liya de ang yi ang he cik digi toy kam kamago sing u uwa kwe cik ang aga gani kunan he gi ya king ama ki ka cik digi ta ya kula ngang kang he tu ho honor tin tuwin in tak tak cik digi kwa cho gi ang ama ngawa yi gi hng ki uwa kwe ki cik ang he cik digi ngang kwe kundisan EFF kang he agia kam sing uwa cik ang ki de disa ki gani kuno ge kung ama ko ga chig gi wa president sera ma poza ya tisa kang he chig gi ngu tisa wa ho fu ying ge kung fiska pu ai gani kuno kang he de disa chig gi ngu sa wa wa gani kuno kwa n julus male ma kang he agya kham u a kham ko ngo chang gi da na gi ngun ya ta ge vita gani kuno chig gi da chu gi aba ya en kang he gi wa inc ai hop sweep ya ng he tik gi wa du machine in tuli a khwi tam ni gi ngun ya wa gani kuno ko anta ki kham sing a ga ngau si sing a gi gi ya hana chi kang ki hofu ai tek tek hm de gi ya kham sing wa chi kang ki ga ngan di an halamang nga khawit tamani chig de giran ang gani kuna wa ki gya tham tham go sa u ti kang aga gani kunan ke chig de kula gi ngi ante ni gi ang fi ko ma kang aga gani kunan halamang nga gi ang ya ta ke chaloi ang gani kuni chig de gi da chwa tham sing sim ku gi ang o kha fi ko ma ta ka o ya n besa khati kau yang he tini giyang la pangak okata fushimushi kat maklalan Degin ng maklanga komisi ay gani kuna kan singyan ama kama ko itake jango ay ngaw yang he aparal tu resen 52 na gani kuna ya chik degi ng ke komisalan ka ang he gya wa kozul na talang ay plisa komisaris yang he chik degi an klanga mako nazi ka ang he ya chik degi ng ke oku ya chik ang gani kuna sing degi chukin ng uchit kwen gigi ama kan deyan. Kau ya gani ke ay gani kunan 14 ke mai ka ang he sinte ni gie ke kam kam go sung un la hun aya tia tia yang hin la pang kon chik de gen go pang ga sing de ge chuk gwa ge ama kan dian ka ing ya ochi twa ek de ge ga chu wan khale mang kang hi achik de gya khate ya kam go wan khule ang ha tin de gen go khale u minister ya gang ki ga please ang ayo beki tele kang he khawit tamani sing de ge chuk gwa ya ki gani kuno ko ang ya wan mklanga aya khunan ka isteni ge twa kam kam go sun wa kontra kan tigdi ya o medike 24 ayi gani kunan kati ke please and every comma chang kang he la wisi chan tigdi ge chu ngun ya ya en ya aga ngau shi kang he seteni gi ya kham sun wa o koi hana kan tigdi ya wa dula khasem yang he khawit tamni tigdi ge ten ya kham sun u ti hun o la gi hun yang seteni gi ya kham sun wa mako nazi ya tungkuin aga gani kunan kang he teni gi ya un ak kama ko ngwa ga ngke hofu ayi gani kunan speciala onursuk ye nai ti kang he atig ge chok yang khalman ngang kan te ki kham kham ko un anga onursuk u ge gani kuno ko angkang he tig ge ya vilung sak au hing ge ge kama gani kuno ko te ko aga chong kang ngau shi kang he ya ge te ko ichi kang ge parlament ang ge kam ka pangat te ga uhan ngai kang he ge sang u a protofilo komitee yi ang he tig ge ya wan wo nervous nga wake obleding ayi gani kuna ka ang hisinteni gya sin wa viko ma ka ang ke vilungu san de giga chu wana u khano hu yin gya kha ki gya un ang wa lungu sa ki gani kuna kwa n ta ko yan chi gya wa don si se be ka ang hi ya khawi ta mani again ho ku yan khalma nga te ki chi kang aga chon nga yi gya tu hu kam ka panga kai kan chi gya wa penalan saka ai gani kuna ka ati gya thong nga lo khama ku yan nga aga ngau shi kan te ni gya wa process yang a chon ke khano hun ge ga chu wanan kang he yak kin ku aga chon onur shu gu ay gani kuna ten chi ge ngu ke khali wa hm sing a te ni ge en thot kham kham ko gol kham ko ta to tru ge ga pang ga cha ge ge kan hu ku ni sa ga gani kunan nga wa ke khano hin ge to wa yi ten ten hm sing ge hin thot kham kham ko sing a gani kuna kwa n ya kinkuin aga chon ya tene gira ngu kali uwa chigan sumgu gien thwa kam kam gu sing u ka hi gya uan kama kani ngui ka chigdi gira ngu gala an e ki ulung sa o wikoma aga chon gani kunan tang hm ifasi to aga ngau kang hechik de gem ku kun sa kharensi yang hechik de ge tom khamo khuya no pol ngawa ken tibet aya gani kunak ang hegia wan hm lila aya kunan kang hechik thwa ayo honor in twin in sistach khalemang kang kachik de ge chawa ka hi khisi tenis ge konene wanan kakakwin aga ngaw chika si gya khamsang uwan guka anga anga chikda gya thwek kang khama kwe hek kaadda gya chukun unga khalima nga gya gya mkwe kholik dawa u cho unga hi gya ng nubol aya kunan za gya chukun awa khama kwa upati hung awa ke karakha aya vikoma gani kunan vikoma kwa hinki gya khamsa uchik chwaga gya chukun nga iwi sis agda gya dan unga ni kunakwa kang hi gya ng yada gya chik chwa ay 500 in nekhen 7 tak kalimang ng ang kinan kaya sing agya kamsung ay inki kamang ulo gengag digang agachon ng yifir honor in sestak kaang hisit Africa kao ay firi tinig digang ang yir kalimang ng wamchang hum yi ng hiya siviri ay fasir gam chawala diwitik digya wa akhiri kamcha dira gya sa amchang hum ki iska FM
1: siwe ire am dago 6 minute jinje kwa xka FM ki mbamraha hukeke tina di maratz bereho bori eswere maadiram Johnson a hambre hotin kwi he ngo ni EFF na speaker parlamente kwe ngo toko di disa si aninja hiya ti he ngo we osena ti bem. Kedi pa speaker e aneli lotrit a karati si nu honetin ien parlamente kwe na ahwe e doroti na tiwe honetin tuwen takhtaka na kwe re ti tam. EFF na ahwe e kya karahin ngo di disa si utle he ngo ae president Cyril Ramaphosa Kwesen hofu aga eveska pusi tew hofu ki khana kwe di ta pepa je kaya na ki ti nungo sesa komitee si jawe e ngo ama kain karakwa inki ma. EFF ik ete koma Julius Malema nga isino di diza ngo khasi jawe da ti nko ha jaro iwe ta makhano asi di eye parte ya di yawa aik ete karaitam. A NCA Wolfswep a mdu miseni ntuli nga ati isino di diza Kwesen kara jaro hi ngo homa di muteto te ma di hofu ndi kui a ngo ahe jao kasa ngo komitie asesa kwe e ahe nyam kara ekam sikam. Dia a nak ekam sika nga di sini se khana duo tebe di diza si tu amborongay na tu huje ku kara ek eta makhano asi di ngo aho ku a gdawube a kwe sikim. Bismisi koma tako kwe tuwe te to kara kwe hima vusmusi ket matlala madlanga komisi ki nga di sini khama duo te Kaikusi April 2017 KwaZulu Natal si polisi komisaris Ndlandla Mkhwanazi Mshega mayeyi kwanaki khama khoi kokyang hitama matlalam a 14 May ngiye kuri ki thi amboronga jikwe atsonsa hini kojiki ewi ko khoi him ama mushupiye tisi no kaikwi ahe go kaitiye minister polisi koma beki celem go manda ayenye umhlanga kitese na hinu akikai kujikunwe kham medike 24 kontra kasi Polisi na ham ki karae he chaka karakun ya atikim. Matlala, ngo am kui he e advokati Adil Hasim te kun arati am a. Kun amati si tumboronga ji ngo mkwanazi mse ham kai kwa hinji ngo hofu oki hamaswe gwe tam. Speciala onrshuk yene di kuna nga dekhanao sesa kusi ngi tasen kuna upermete ngi taong kai kwa kwendi akai ko a. Kwa disi nu chochin grupo aho je kangara kwa ya ngo ndabe kara hinka kutam. Ngin aung na sesa kwena parlamende siu komitie si tasen na shureho amuwa kwa si kai kisi te ti ngo ngi jao na tasen permeti ji aninja kai kwi ti kim. Kwa isi ka nguwa matin o a zoda kwa sibe nga disi nu jarot areko benalan se sake kwense mboronga ji hin kutam. Ay nga disi nu SOE kwena. Go chochin grupo ji a muwa anahwati ngo visa a kha o koki go muteto oro jawa konam. Go sibe nga disin SOE nao sesa kwi ki shuri na ti kha sinu ngo tasen ka visa ji tamahano ata tsurikwa na ka kha ekwe nu pepa ji a ki jao ka eko ji ngo ngabe ko ji jao ka ekwe ma. Ay nga ti kha sinu ngo a ki pepa ji jao ka ekwe a tasen onga oji tuji tui kwe kha hambe Nukuji garasena ewe ji a jao ka eko tam. Porishi u khiriwem. O kwena uko he nukwesha an barato tu yo khrenji nga kaisi Nepal ni Tibet ta Himalaya anja teti se shushana ko hono tin twin sister ka siya hwata no anti ya khona gwa na ha cha jere te ka tim an tso din gwa kwa ra ye ti opo tso khom jiki tin khom ma wire na ai jiki te cha na tim Nepal ki ai ji dau ji na kra ha ji a wire tso ra hwati ne khao jao ji ku ka ko na thu tao te ku jarota ta ma no ai be ma yo je ho se ko agite ho da tam 579 a khwen cha jere ti ka ti na 460 na taung ka a khwe no nga ki fo sit africa ka a khwe ta ma khanu gya wi de ka ka tim sebe ri bore si u khero kha a he kha bana kha tu bore te ke ke gu tsa ma akhire ka ma khuyom

Exka FM 107 o dano 9 tsa mesieve tsa mo go toko 45 minute dzenge karma go 15 ga minute e ya go engo 8 re se o tsete kana go takwa bori je ke ke go tawa kom ka deno ga je wa go ha ya ga tlam go ka go tawa ga do ke ga he hindu te tle tshwi se no go takwa mo go ka go takwa a je do ma e e ji ga a ande kuri go jinga di tate go jina go ande kuri go ja a go yete go je te di tango go yiti vete koma a se no go takwa mo a se no go ti makiti ata amite tsamsiki ti mari kareta mia tebe ti di tsona di kwana ka ti mari kareta ti u kwink e he kunya tsaisi ki te tsaisi ki jamana tsaisi jaro tsaisi ki kana tsaisi ki tsubu na kwa ta kwa kainja kunka ike na u a i ji ti koma ti je ti na tai kara mu a sana ti kareta ti a ka te tinde tsai ku te ti a di tango shwer mai tebe ti a a ka te kwinsi ha ka shwi ike ti ku fane kara ko mo ti ti o shu i sindeta no rata ku di rati ta ku di rati ve ti u kun di rati ve re ti u ta si di ve re ti u kun ku di ve re ti u ta ku di ve re ha akoma a ti ka shwi ike ka ha mo a ti di tango mha gwi ve ha gwi ya ko ta kwa mu wa a sin ku fane kara kwa ha ma ki ti re ka ta a ji te koma te khoje te hinyata ha ka ji te kunyata ha ka ji mba kuri kwende kuri kwende yom ka ha

0: Kim cawala ke cikti ya walik ke akhiri ke SKFM tolu magia ambu ke gawa SKFM kawi tangi atang kami kaki ngam ya min arevertin moyon besare ti ko ngam ke ngulap nga ko yan cikti gya avu si musika at makalan at cikti gya ngam maklanga komisi ay gan ngang kang he iti gya cikun at kamu ke ngaw subisa kaya sing agya kamsang wa janggo yang he cikti gya ngukun sa aparal ke kaw ya gan gitu sin 5 yun tinak na ganikunan yang gigi kama kozul natal ay plis a komisaris yang gya wan klangla mako nazi kang he ulah ng yang ayat chong si cik digi chuk guwa yag digi chuk kama kandiyan matala halaman ng kang sing agya kamsang ua fiartin ki may ki kaw yag lang kin ayat chong si cik digi chuk wan ang ngawin ulang gya wan cik kwa ay gigi ng hongkong kang si cik digi chuk guwa kin kama kandiyan kamsen agan ngawsi kang he tini gya wan kule ang achor ngon chik digi ngungi kali u manester ang gya plisa ang aywa beki tselen ki gani kuna chik digi wa mklanga ay akuna ka ansi khawit tamani at tini gya ngwa kamigo sengwa kontra kan chik digi wa medicate uniform ay gani kuna ya ang hising digi chuke hana plisa ang ay gani kuna kang ngawsi kang he chik digi wa atel khashim yang he khawit tamani gya wa kuy hana kao a gya ngon ya kamigo uka ngawsi ki ngule ang achor ngon kan he makunazi cik digi ngoko kuya hofu ayigani kuna sitene gya ong a kama kwen ngawa jangan tefini maik kan he a cik digi chosho misa kama kwe ulan ki ngui yang ayang gya cik digi palam rich ayi hofu gani kuna ki ikorleni hofu hong a cik digi kamsangu onursuku yang ayagani kuna ki kwa ang hen ulag digi ngoko kunisan kan he gya wan Johannesburg ayu gani kuna kia ha yang hechik digi ya wa yalf aka kau Jaden Lee aya kaya ka ang hechik digi ngu kundisan. Maik kan sing agi ya kamsung wa kau ya gan kiki ngu yang kia yuli si chik digi chuk guwa ya di hechik digi chuk amakan di ya ka ang hechik ya wan kula ya ng hiya chik digi ngu kipanggan. Dawa ka ang sing agi ya kamsung wa gani kuna kwa ang ki vilungu sa hanak au hong awaki atak au yi ng hegia uan vilungu sa aga gani kunan ka ang hen kula ya ang hechik digi chuki sa ua gani kuna kwa hechik digi da chuki o kuya wafu hong ayi kunan atak au ya ang hechik digi ya sa ken kumalo ka ang he sinteni gia ka kama kuya gaun ki la yang hegia wa dawa yang ayang nga kang he singia kamsung wa hofu ay gani kunan onursuku agi da kanada ngung kang he plisa gia ung a kama kuya ngawag da ngung ki klay ka he tibli gia wa 17 aga kau chi gwaman kang he singia kamsung wa kapsi flakta ki Filipian ayakunan ting hag da gi toge ngalo kama kuyan hi ag da gi ngungi klaya ka chongan o kuya na kawang gya wa plisa ay wa FC Van Wyk at ito gya o kuya halaman ngang kanta yang ngang yatake 5 in diarta aga kauchi de yang he kawit tamani ting hakan aga chonung ya chik digi ngukwe sa akama kwe kwe ka he valag digi chuki kali ya Van Wyk at ito gya o kuya halaman ngang kanta yung kula ponga kawin kaya chik digi chuki ting hakan ni kono yung gya tagi kaun Chide yang halaman ngang digi dan ong suwi taling na kunan dasang ati ni gya kam choyan maku gi hong kam sung u kati ko iya chik digi ng hwa jalan. Tang hong ay fasin. Walang ngang ay tumina ka hong gya ngang ya dagi chik kwaan ay desin firu honor di kan sing agya kam sung wa chik kwaan ay a honor di chik digi kam ang walu dulugin agani ko na digi ng napol ngaw getibet na kunan. Malia ya khabit khunechik de gira chuki nga ka he gya wan ka he umchik de gya chuki khubu he ki gawa go he ka gya thoi kang kama kwe de gya kholi shwe uch o hm gaw aga konda chik de gira chuki kuwa honort in 5 in 6 tak ka ang he viko ma kaw yin ki giga ngwa kama kwe tu chik chwa de gya ng na bulan aya kuna he iwi si sa gya kam ya panga ka ngwa ki yin gya uwa chopre ayi gani kuna yi gya ngwa kama kwe tu chik chwa yin he de gya chuki chwa di ka ang aga chwa ngan blisa a gya kwe ta ngwa ya de gya kalima ngwa ka chik de gya thwa chow kama kwe ka si gya sing uwa gaw aga gani kuna chik chwa ayi sis honor di sing gya kam sing de gya chik ang aga chwa ngan kang hi chik de gya chuki ngan bol ay kuna yi a honor in 6 in 20 kalima ngwa sitene gya chwa nini wanan Jurong aya district gani kuna kwanchi gi gya wati bed aya kuna kansi gya kamsi tagi 505 tah kale man nga sitini gi da kwani ni wanan ka hisin agya mun ya take yi ntig gi gi kwin kale gya wa tik kwin gi kama ngolo gi nga gi gan ga kuna gya wi 206 tah wam tang hum yi ya akhirin ay fasile gam tawla dibi tik gi gya wa tiniri kamta dir gi sam tang hum gi iska fm
1: Ach ire amma ko 5 minute jenge kwa XK FM ki bori eshwere maatera maratis perakum. Bishmisi koma ta ko kwe unsa hinye ta cho karakwe hima vusmusi ket matlala madlanga komisi enga ati sinu khamado te kae kusi april 2017 dakaka kwa Zulu Natal sin polisi komisare sin tlantlam kwa nazim se kham hinye ikwana ki kham akho hintam. Matlala 14 May nge kuriki ti yamboronga angu kwe atunsa hindi a ewi go hoi go kia wako him. Ama musupi eti sinu akai kusi, kaitie hi minister polis kumbe ki tele mketere maa hiye, umklanga ki tese na hii nungo kumwa hi kiri jiham kama tiji, medike 24 kondra kasi polisa na ham ki karai siu aninjam. Matlala ngo te musupi eti kamsi ka advokat Adila Hasim ama kuje kwa adati, ngo tsu ama tiha sinu ngo Mkwanazi mse ti ya hoji ya khatakae kwa henu tuji a hofo ki kama shurika agwitamu. Tefane miki kae hen, kama ingweshi ki khabana ke inja kuwa kuta chungi ti te hofo pamri chike ekurileni kim. Hofo a, ngo sesa kuwa ngo a, ai si flir hofo ki ani wanasbera ki te eto a, si kurikarati ngo miki si u, yalfu kuri kwa maj hidden lin o hata we hikim. Miki e, yuli ngye kuri kuhoi kukia unhi am tuam o siki, na am tuam mitri a na shureka hutu ka ama utahe kwe a akai siki msupi ya tim. Miki keta msika am shure hutu kia ka koma mzwaki kumalo makto karaisino ima khasidi tuwa acha kwa intam. Polisa na sesa ate ngo mboronga kwe di o di a ngo 17 kuri kako tuwa a Chochin grupo am ako ki kao 20 Filipi ki kapsa flakte ani jam. Polisa kuya makoma FCF and Vake nga adesin fefen derta hakuri ga kwe a tsa unisa kumwati a kao kwe ki no a ki mboronga e hinyati to kyan kwa hwati no a kwe e spatra ka uiti ya cho uitim. Borisi u herwem. Hurumende kwe na nga de kwa no deisen fir hona di di kwe a no nga ki a hone di taong ka kwa kwe na Nepal no Tibet ki Himalaya aninja se cha ajera kwa ti an tsehu di kobo a na ngwa to guru se na ti were na ko te kom si kim. O kwe na o nga e kwe hona tin fefen sesta ha ki tse si kati no kao jao kwe na Nepal ki u ua jaro ta na chopra je jao karata kwen a te gyao sa ta ko kao sin ka hoji kwen ki te kong sam. Polisa na ngwa te khana kwa kwa ta o kwe na o nga e kwe te shushe na kwa ta no 600 di ta unka kwa kwe a ni ahon tin session 20 kon charger tin Nepal ki ti no girong district ki Tibet ki mu di kwano 550 ka ku charger ti no 260 hana down ka pa kwe ah ere bori ada te ki akhere ngwe ha bana ka tsu bori ete ke ke sha ngwe ka mete ki 16 ire ka mo khoyom

Ama ngoki ngiyeka ikana ma ikaya achota hinkwa hatumtana mhatu cita hinke ma ata ngo cha ngo ayi umi hakiteta hinchaka ma machango mo wahinu am homa ama ham ti achoro hinkha ma kwana ma emki cho ma qaho ta ata khao ma cham tren ki qaho ngam cana ma am cuma ngam ho eno ngam dipumba ma eno jam toho

0: teu tirica roti, teu quendino, teu doji, te anacotinca, eitam siki, exca FM siki.
1: Rumoro, tema condice que platico de cante, um tema clara, que ganha o anime que trace de manga gui que encarimata, a chaire de taite que tumta, cantum. Tá quando a mal a coin hot, ma a coin de can, se a que cama. Ya ngau kaku ke kolya ngore ngui ta ka he ya te kama ngore ngui te uke kolya ngore ngui ta ka uke kolya kolya ngore ngui nga kachi da bendo a ke gea ha ke da kondo e ke ka ke kakando a ha kau ke gua chau ta ka da bendo ke ka ta nga kau ke ngu ta ke ai ka ngore ke kula ma ke kama mamma ka tuitibi ka ua ka tasing ke meti kwa ke singi ui e makula ke nguna. Ka umaka hitra me daba ngui nga kakama ka hita di cha u. Ta ke hakasin kakang ya kore ngui ka amiga. Esa ke tuya kunda sata ngui ke u ta ue cha ngai ta kukube tui ta ke cha kha gen kha nga hukam ta. Tui ta ue cha ta kukube cha kha ngai kha nga hukam ta. Kwenye cha ke cha te kukube ngu cha kai tuya kundwa. Kamcha se cha nkari. Taka cha uwe kama ngurando cha besin taa. Ti cha uke kule tima chikhoi e ma ima ke ukula ke kwe kefwa tuwate ha. Se ke a chikho genke chikho ndo jukwa sa nguri kwa chingandi titane negi. Ake ke ya kamcha ka uwa kundu taka cha ke uwa kundu cha uke kam. Tengah kasih aku kekam ngai sak dekai wanai tekegi ngatam kau tengah ikegi aku ndetah ya so kau ngai ke jut kama tu ima kau dapat geng kama yang hari ka kaku ngapa kekegi ya kam ngai tenen neku aku agesing tegang tau tegang dapat tegang kau dapat agesing hari ngah kaki Again, Kregua, Cassie, walk on. The Cassie swung, walk on, I think, ah, dashing, tug, eh? Cassie came, my cat, Cassie, Catrin, Queen, came, Catrin, Matter, said she. She can't tell you, we think I'm hot to go. Moe, sink at him. They can get eye away, Tabatian, the kick on the hungry. Ta ka tanga gang, he got in gaga, hm, gang, do it, gang, got quit, Tegema kau kau kagaci aku, dia tak kagang lagi tegema kau kagaci aku. Tena nanti tak kagak kahang kau temagung kakak kakang kau kebuah. Tak kau tulungin kakak cia kau kakawag dua faga. Tak kau kau kau kita negu. Tak kau kau tak kau kita negu. Tetapi kalau si kakek itu agan, kakek agan dua orang, kakek dia kakek ketiga, dengan kakek cinta, jadi kakek mam cinta ini maka tua, kakek ming agan ini cinta maka jumur kakek dengan handuk kula, macam maka tua mama cinta tujuh mereka, tapi yang kekuat dekat jauh, mana kata kamu itu mangan tua kakak kerja. Kakak, meter ngutua tu kat tengah musim ke kat tengah kuku. Tapi kakak, kita meter atau tak sengka. Kawan tu si kakak, ngutua guna gak ada bekal gas atau kawan tu aku kuku bekal ni nak buat sama kau tengah kagak kan hidup dengan kacang. Cintu aku kuku bekal ni, kuku bekal ni kakak kita mau kerja cakap, kakak kuku sama kakak kita nak nak kasih kena tengah kasih tengah guna gas kasih tengah. Genka kwata kia kanga kaka chika we wati chika senka kaka chua kanga naka kanga kachua jen tanga kaka senka kia kanga mko kama we mko kum mko kanga mko kum ta kisendo nika disa tanga chu tanga naka tengandu kwa wangi maka he Sama tak aku musi. Tak kundu kahih. Ya geng aku ke ambara ju sin ting ni ke kundwa ta ke kamate ta kwa kwa sin ta ka ka tu tu kha tu tum sin kha tu m ne ngwe ya ta le ngwa ngwe te ngwe a ta ta ke ni eta a a sin ta ka ke tu ya kundwa ngwe ke wa a na kha ke ka ngwe ngwe chong ngwe ngwa ndo ka ke ku twa ngwe ta ya na ke na ka ba na ka ndo ta e wu se se ke ka hin khu nga na ka ke tam twa ke ka ni tam twa na ti na ta ke ke u ka ke ta ma na ka ta he de mun do ke na ta ka de mun do na ka ka da da ri te na da ba ka ka ha ta ka da ba ka ka na ta de kwa ka ma ka ga mu te na de te he a nu chi ke na a ka a u da ba ka li na ndo te he de na ka li ti te ba ke ku ndo te he Gana, but the Ganga, Quatum, no Caputum, Mater, Cabo Unca, Curita, Caua. No Hobon had the tobacco. How great and wait, I ever gave a Tessaga, Nakota, again like Gemchi. I said, Dirakunda, make it, I see. Tell me, get Galic, Oka Kunda, the Nerdiach, Oka Kunda, the Nerdiach, Oka Kunda, the Nerdiach, Chick, like get a two. I go. Teng hein tu ats ku kausing at ki hen chimata ka kang kang kamang he mau ke khoyan di kam hak wam chi ke ku khoy a he a chi ga khang a gme khya kha ko chi ga ke chu hin da ta ku ke ngai cha ke ku ka ka phu a ka ku khong a ka phu a ka ku khong te u ke che wa te ke u ke che wa nga ge kha pung nga ta ri kai ga chu te ngai che ke ga kam te chi ku ne ta ka ka kam a ngai a ngai ngai ke che bu a ta ka ka kam a ke ya thau ku ta ka nga ngai kha kwa ke gum ka ke ke kha a ke ya ka ka a se tone ne si me ta ka ni e ta kha si mi ta ka ndo ka ngai ka ngai gum ka te ngai kha kha ta kha ka u ngai nga ba ta te ta ta ba te ke ni e ta ka ke sa ka nga kha te ngai ke gui ta kundwa ka khongwa ke ta ta ba ya ya ta wo se san de ka nga ta ka ke ke si ke ke jo to a ta ke si ke ku su to ya ke u ke ko la nga ku ya khang kha khang ne ke thi ke kha ke ta ba ta ke thi ke ta ba ya to ne ku i du ne ya khang ne chu nga ne chu a ta ta ta ba ka he khang kwa kan do ke ka ke kha ta ba ne ba ta si kha ke se ta ke a ka ka ka se ta kne un khang la ka un na wa chu ke khang ka ka ka ka nyan do ta kha gu ta ka un kha kha ka ka o e ka o chi ne chi ma ne un ka wa ya hu ya kha chi e de ne da de ke ka thong de ne gung gung ha ke chau ta gung gung chi wa kun do ne ya ke ta bu chu te ha an da swang khu du teng hai ke nu ka teng na a chung chi ka ai hang na gula thung ka ka jo wa ke kho kho ya ya ya chi ka na ka ke che jo wa ya he ya ka ke wa gme teng nu ke ku wa he ke ngao jo wa chi ka ha chi wa kha te chi ngao ka u ke chu wa chu ka chi si mon do ma a ka ta ya ya leng ka sin do te ma ka ki ma ka ki ya Yeah, I'm sick here. Yeah.

0: 13 ire tlamogwa xka fm ke bore e shwara matera marats berehum eite hi mandatso a national directorate he tsong boronga jisesa xa khona di a lieutenant general godfrey lebeya ngcishi ka madlanga komisi ke ke mushupi egwem bismisi koma na kokwe a tsong sa yeta e wa go ima vusmusi ket matlala u ka ngcishi ka ham mushupi e se khain karati matlala mushupi ke ngo am mjaro xa he o police na no politiki khona a ninja te a isa ke a etim kwara go imkhunipa o ma ikruleno metropolisa na uma Julius Mkhwanazi ta gono faifu amqo e wa qare go inkhwena esika gana o a ka jingo kwansa na go hana cha ke dinyete ko ngwa tla di kwe e brakban si do fo ke ke e nja ko ntwa kwe ma nne se se na e wa go ihingo tsu a go di cha a ta go muteto kwen kinguri ama bronga a he kunwa te ana te oro hin o he Emmanuel Mbenseme 2020 dai kam Benzem atsewuni sa ngiyi ko tsunwi hi ta ko amchoro esi ko dama ke gema him. Dia a na umkete koma Jordan Hill Lewis nga disin ham party he ngo ete kwini kingi e manda ate no khanango jawe kete kagwe sa amburonga ji ametro e gitinji a khanango ngo chaka katama. Hill Lewis wikangwe uishi kakoro ko tlaye umhlanga kikwen ko tlaye kwa tingi tako nga disin 65% de metro shi u sha a shota sina kwe tako 13 days nda nga jiki tse kwa kusha atama. Dia ak ete koma nga di kha sina parte he metro shi ki jao je tse karakun ka gwe tako shesa kuje ke hen o kwe kwe na u aninja shere ho jinja hi gwe tako tse karakwen a jaroma ho jengo jawatin kwe nang e takana kia ka gwe ma. Amanga ti khas no burgomaster si te ta han corona ti khu a hani fusion nyam karango derban si u jao ka khuji a che ka ek ateka gwem borishi u kherwem police na sesa tin o a 17 kuri ka ku twa di a ngo chochin group ok am ako ke tau 20 ta ko ka ti a philippi ki caps of luck ta anijam police a ku ya makoma fc van veik nga desinu 35 kuri gakwe tamanu kunwa ti nga kwiki no amburonga hiyati kwe kwa anga weki kia kwa hwati no anga kwe gwiko uwa kwiti spatraka cho witim tin irbori si ukhiri ukhaya ahe khabana khatu bori ete keke gwe kama te kisieko 12 rek ama kuyum
1: kim jawale ke chigdi ya waling ki tinire ke iska fm ta 3 manita ngam dik tong wale ng tole magyang ambugin gewa iska fm agi tang ya tang kam ga king ham yami ar vertin moyon aka ko ya gain ki gya wa national ang ai director ang ai fi kom kon chigdi gya wan lieutenant general godfrey libeya at chigdi gen wa khate ya wa kalakta magi maklanga commission egani kunan kim hulai ang chigdi gen ko kunisan besagadi kawang nga wagitik kawang ay mong kong ukaon yang gya o vusi musi kat maklalan na akam ya agigidan mong kay khatiya uang kula ya ang ka ang hekawit tamani kalakam sa tinigya kam kama ko un ang ngon kulang atu sobesan ka ang higya kali u plisang ayvi kumak o kletay hong nga wagi politika kawang ay gani kunan tisang aga ngawsi ka singgya kam kama ko sung wafal ka ay nagkakawang gigin ang kozulu natal general lichaya sinonan ya ang he khawitam ni gigin hong ang gani kuno kwang kan sidini giya khali thame ko wan khola ya ang ke vi ko ma ko ya gang ke sing gi ge chuko kha vi ko ma ang gani kunan sa direk si bian ke ti gi bi sa khit ko ya ang ya wan na ni mo mela na ke bron mo khochi yi ang he wi si gi gen ang khola ya ang ya chongan kalatu ke kalakcham ka ang sidini giya kham kham ko shube sa un angawa gan ang ken khola ya ikorleni ai metro plisa vikomakao yang hichigigya wa chules makonazi kang he khawit tamani sinchigigi yang hofu ek da ngwa ba ki yang la panga ka fai fi ying he de ge chu ge panga ulan he kalak tam kang ak de ge chwa ti sam gu ging kho shi again kan de yang a khuna ke brak pan ai hofu gani khunan he de ge da cha u ang ngwa ti san thwa se jing kang sing a gya kham sen de ge ulan chi de gya wa chi kho ang ang khong khong ngwa ba ki chung ak de ge kang khong khiwi ka chan vetan a chung awa khama khoin sing de ge da chu ge khali khalai ki khula ya tay kang hechik di giawa imanel basen ayaga ke khoyang kya turasen twen twen dak ay gani khunan kang he laya ang ten sing gi chuki wanang ngawa yin basen kang sing agya khamsang taki kang sing gi chuki khongyan sing gi ngwan waya ki dam aya khunan kang he sing gi ke o he kulachik khoyin chik gi chuki hi laya ang aya gani khunan di a ai ka ka o yan chit gi ya wa ko din hel luis kang hi chit gi ngok ya partai ke ikor sorry gani kuno gi wa ikor tini ya kunan ke gu aga hola kang gi thon malu khama ko metro yang a kuna ka sing gi yang wa khama ko to u ya khulasin di a agi an ngi ya tegen khale mang ka gi ya kham sing gi chu o jala u ti kang ke bunga en khale mang ngan Elwis nakam ke imklanga ya kuna kang ya chigi gi ngo koi wa ti ngang gi thon ong thama koi bunga en khale mang ki gi ya kam kang gi chu khamsung o jalan ya kang koi aga gani kuna gi ya khamsung ta ke 5 and 6 tak present de ki kang aga thisi kang hi chigi gi chu ko jala o ga gi bunga ai vi koma sore bunga ayin khalemang ke vikoma kang hetig de gya khamsung wa kang ke gu aga ulan nga ba ke ti nga ge ong bunga ayi khalemang kang hete ni gya khamsung de ge o jalan hanif hasan ya ng he khawitam ni gya wa burger meister ay kan da ta yi tig de ge chu hangulan derben ay khuna ng ya ge thwa goli khama ko ta vikoma kang aga gani khunan ng diwik de ge ng o jala on chang ay fasin Onur suku kang histeni gya un akam ko ngaw gan ge 17 yarin aka coach goman yang hisid ge chuge thak khwa Philippia aya kuna ke cup se flag tan ay gani kunan please ang ko hana kaun chig gya wa FC Van Wyk ge ngun ya de chi de yang ka chig gya 5 in DR tak aka kau tin hakan aka gani kunak ge giram ko sa kam ko quick a he wala ge ngun ge khali ya Van Wyk again ya ta ki la pa ka wen ki ge chu ki pa ga khula ya ng ye ge ta ki ka un chi de yang ge ran ong sui ta le ma khuna ka sing ate ne ge ya cho kha ma khu ya yan ki khui a ga ngau ka ang ya ge ge ngu sa ti ma ka ka ga ni khuna wam chang hom ye ng ya ti ni ring ai fa sir gam cha wala di wi chi ge ya wa dolfiri kham je di ge sam chang hom ge SKFM

Jola nawe wa mosong a ngsege ngamke mmuli wala gita qomte ke ya u fika wa 54 minute ke konke radio xk fm wala gita qom ke tan supam ke minute a fevida tike sekunde sparme ngin khama mqo wala nqi inghoti dewa 12 iriqibi heke program ya a ya qwesi ka qwesi ka antene ke ngoke ngqong wa chimusi mang amare bunga mohege ku ke le gumko kuma ke thisa muku ke ka saka qwesi kolite ma a ko program a ngege khango ma ka anke ngqong wa program ka chong ke gete ke u kham u qonga ka ngosi gete u khama qeme ke qeme xa ixwa ke ka chong ke challenge qwesi ye he kama ngumege ku kwa wona ixwa ke ka chong imagine khale man kaqhegi kwa uhatke he kwa ngwe unqoi van tika ntigigi kwa avindika for all that we were teenagers ke ithoko he ke tike ya giya tugulu ka ithoko nga tshwanga nga ngwe ka mkoka megigi ke sa konke tike him chu a singwe ukwaka chu a kwa makwa chu a ga we gamka understand ka qhegqa yi ka challenge tiqwa tigigi ka ku qhegqawe yigangsing kakun kulu kawisisiki gya tu gulika wala wisisi kaku giga ku kakangayi hige ku o bietar kiesa ke ikwa hige toku kachwa ngu wa kaanghe mgeke sa wala si ng chimbui ng mgira gumi ang wa mprogram gita ng magira sa fita tak wala chigda kam ang a uwa 12 irin na kam chigda gikwa sa tom 12 irin ng program ng tine a kala utwa ke wala si la tama lea bunga ke mtang jiwang album kumagi kong ke radio xky fm mugu chigda gika sa kulati ma ko program ng mga chigda ge ta a kala utwa ke ko 12 irin ng ke ikuling

Okay, mtshawola ke tshigi ya wali nke tolfiri ke SK FM tole magia qambu nge wa SK FM ayiwi te nge tanga tsamika ke ngam ya mi a reverten moyo ayen sing de ge u skapu aya khuna kang he a ge ya kham kham go song fi kom go tshigi ya ferkisen commission ay gani khuna ki kholasi aka kam kang hiti gigi awa leisi yi ng higi awa kandidata ng hii singi gigi ato ngung a fiko man aga gani kunang singi gigi cho hangula kato on aga ngawuk ay ngalaman ngung partay ay gani kunang kang higi akamsuwa ay insi ay gani kunang kain singi gigi amata ki tigang aga ngawusi sing atini gigi ang wa sing u yi singi singi gigi cho ato hangula fuyin gigi mtata akuna ki nakam kang hii janguan tigi gigi awa yigani kunan ke atakawang gya wan sopatan dalin yapoa ke gani kunaku ang aya substrate ya kuna yi agdigi da tuki kaya kuin ntwa kam kam kwe sun u tigang aga chong ng kahigi halaman ng chotitu gye jala ANC ay okoy hanak aw hong agya kam ka tigang aga gani kuna tigdigi ntukli kaya kwe ke laisi yi ng ay gani kunan ka ang higi ya kam kam ako isang uwa guma aga kam ka ang tigdigi awa kolasi aga datam ka ang hi wala tigdigi awa faifiri aga gani kuna kuhong ka ang digi chugawan. South Africa ay Reserve Bank ka ang hi sing agi ya kam sing uwa ganitsa ka ang aga gani kunan ka ang sigi ya sing uwa mali ka ang tigdigi awa tuberandi aga gani kunan katoga kam kam ko sun wa kan kuna chigde gya wa chalot makteke ya kunan kan heste ne gya ya wa dami ay gani kuna ki kam ta kan he khau yang kya 19 sis in 5 tak ta chong yi de gi chuen ko ini kha bo ya kunan he ke un a kam ko ngwa tu tu kan ngau shi kan he agya kam sa kan ay gani kuna ki makteka ki namu u kan he khawit tamani yichi gigi chwa kamsung uwa kalama ngangke irsti ay dame yin gya uwa tae ay gani kunan ki South Africa ya ang aya chongan. Tigang aga chongan tene gye thwa kali kame kwe u mali ka ang aga giga chong man ka insi tene gya kamsung uwa ini khabou aya kunas tene gya kam kan ki si mani gira chwa kamsung akan. Goma ngawaki ya te kang sa agdige ng skot ini ya kuna ke Cray Fountain ke Kapstadi kobe ngang singgige chugu wana sa ge chung aga kuna kwa singgige trak kawasan takang gualan yang higya wa kuy hanak o ke plisan agdani kuna gyan ngang ngayta ke ti kang singgige chuan ngayi tiga yung katigdige ng kwe kunisa kwan gualan at ngwit aga ngawisi ka intini gya kamsang uwan dri and fiar tak aga kawchi de yang ngawaki yang han yang hising gigi cugi wanai gitu aga kuna ku ahi gigi cugi kawan kan ngau si steni gya sang uang halaman ngak angke citema yang hit gigi kan ku aga gani kunan kan ngawa kama kutu kan hi cik gigi awa ti kan aga con ngung kwa lagi yang ngung ya teki kan hi ngau gigi ngoke kengakan eke gani kuna ku an cang hum ifasi Mulek ang hechik di gya uwa Nepal aga kuna ka ang hei a gya ya uwa kani kuna ka ang ki turisma ay rati chik di gya chwa kam sun u vikum sorry chik chwa si zing gya ki kama sit afrika aga kani kuna khawit tamani di gya ng ti ka ang aga chwa ng ka ang hei gya uwa gu ka ang hechik di gya toge ngalo kamo kwe ka ang kak di gya ngu kholi a gani kuna gya uwa Nepal nga wake tibet aya kuna kak di gya toge kalik kamo kwe ka ang hei ngom di gya chuge kobu kagi gawa gul ta tuwek ng kama kuya kum yang aya kunan. Imo liya aya khabid gani kuna kuwa hika gigi tuwek ng ngaluan. Chikwa ay desin 5 honor ti halaman nga sigi a kamsang dagi chikwa yin chik digi kama ngulagin aga kuna yi a honor ti tene gi da sing tuwa nini wana gani kuna kuwa n. Kau aga kunda chik digi da kuwa honor in 5 in 6 da aga gani kunan ka ang sing agi a kam kama kuya sing ya gani kuna kuwa n. Tropa avi ko mako tisi ngoge plisa ay gani kuna ngoge yinki giga kamsang u kosan ka da giga chon nga chik chwa yiwisi da giga da kaya kwe ta un a kamako ngawa ngawa tu ki ti kang aga chon man wam chan ngam yi ng hiya dolfirin ay fasi da gam cha wala diwi chik da giga uha yiniri kamcha dira giga sam chan ngam ki iska FM

0: soki medli wa muso ngang gege sa wala si wala gire komte ke 12 ekwa 19 minute ke kon ke radio xka fm ke ge kom ke wala ke kam em ke gam ko khwesi program ya ge kom ke che bunga chi sha tung ki ngai ka khwesi ngam ge ang hwa asam chak wala si agita wa chi singa chi ke ge ngna kwa kama leadership di kama apprenticeship di kama wa intensive mgeta kaba vilungi samso nga tsitsika nka e he chimba e he age he nwa avikwa makala ke tswang o age nwa vikwa matswang atina athwisa moko giga lungisa kanqana kwa training ta a training programa chimba age nwa alungisa anga kwa matanga lungisa tete nwa awana khamaka ke sendi mgeta sendi ke ke kawatsike ge thakwe nkhamako usho van kawatsike he ina khavi koma mshuka e he age he ang ba utu ka age ta nkhamaka a ke vikwa masingala aka khanos mukugika gika wana ke akho nga a experience ha pringa wa alungisa ka wana ka khanong he age ta wa professional program sa lemanga gita kwa uha ufu lemanga gising gita kwa khongwe khokqo ufu khokqo kwa khwe hang af mti sil sima agita ang watu o mti vi koma mso makala gita a ngwa utu kwalifikasi singtene gita kwa hang af kama a ukhama certificate di a lisesang agika pringwa gengya gya a hang kwa mangwa Nkhisi vikoma msu nga tsitsika nka he ang batuka a skills ya ke training programa ga tsang ageta wa vikoma ke ngana kwa kraha ga vikoma ageta wana vikoma ke ngana kwa agega ngungu kwa manga wa gong sa khatu ofu ageta wana vikoma singa tsitsi ngana kwa mangila sin achu o jela wa kageta u khama ina kha suwarta vikoma msu katitka ke atenege a kalatu kalamang atenege tawana kha sonte chor aka vilungisa tena ngbatu ka skill system ofu tisga tije ngena na kwa technology computer ngun kwa manga wa kan hi computer pass a ka khisi ke hegu mana gum o ka gi akwa sa ngwa ke chimba e he ama angwa utu vikoma di vikoma ka atadu kha gi ngwa ka chwang aka skill system o kwatse go kwa alungisa kwa tsa ge nga ha lungisa ge ke ke wana ka khanwa ka certificate ye gumana guma o ge a kwa sa unga ba wa ko ehe ka ngo si ge o khamokwa ngire sindi se sa tswa apprenticeship yang wa vi kwa ma aga training program age te lungisa kwa la ge skills is khaisi ye gumana guma o muku ge ka ngo kwa ma ina kha vi kwa ma ke age a ngwa o tu agita kha wa expect kika agita kha nge uka khisi abati khwa e he kaskwa nwe da kha khwasa ke kalagani singu chi chingula ang si gita kwa gumi wa de chum o chum chi gandi hin ya gin chi umkra kha boxi o chum chi gandi mangela ke kwa kwa e ke chukho ka e da paninga ba yu chum chi gandi hin ya chi o jela mangela ko tom ge kwa se mangela gisima kwa kawa kubungi ng si kwang watumuku giga amgu kaka ujala ya forke si kadiwi amgu acha chuto mo kwa o kwa kang kraha lemang maka kuwa kubungi ng his kwa ang watu kraha ng kausun I kugya akalala ang tagala timbusin la si kwa ama chuto ke kraha ang kasiwa ng jila kraha kai ngasi kwa ki chukho wi kwa mang msu nga titi ka ngala ka hang kwa u khama ai training programa ngo age he u alungisa wi kwa makala he chimbu ngala ngala mang ka te khong e ofu khokka ofu khau fai fi ka ta hang af wi kwa mang suka te ma waka tamu ku ge ka ku chu sing hi u tige he ka ge kwa akhwasa khama khwe u ngwa kwe go tlhoka ga tswang ngetang he skola mnuti gigi ta kwa lungisa lungisa ka mngwa kama gra 12 mkwa qalo ka khwatso of om hongwa to fiti gang of vikoma chung ho to chimusila. Tangleman chimusila qualifications gissing, of experience gissing, mwanwedaha, of skills is umso ha titi ha. Ageta wa vikoma ke ansuki, ta akwa u a CV, kim ting, tamasisi u a tu. Vikoma galagi ke wa ansuki, si u a tu u. Kasinga titi ka hankang kwa skills si ama gita gya ka experience ya ama ngi atanga ge ka ge ka chu kwa ma ukongwa to kula kang kantini tige tingu ge khati ge ge kwa atadam ke khali tamu ku ge ka kusung hi u mtima kas kusung ge atalo tom ge khali ka chuang program sa ti chawa training program ye mge kwa sa ti ba ya kwa wa basket bar mkung wa utu tutrusan hukulete ma gengia wa utu wa mkugi kaku wa ansugi kagika lungisa mkangu wala wisi siku nga makata tumatu faskula wana vikuwa mavana kawuks nga chikaisi nga nga chikaisi kagikwa nga wi ukwa mkuk eke toku agachwa nga chimba ehe ang nga ke manaskule watu vikuwa ma sikula kangu ma tamazi skills is nge experience gita akula a. Tokoi. Kama ng muku uhavi kwa mga ansu ki furke si kakamsung a sibi. Tiko kwa inhanda kwa ku sibi. Ka inhanda kwa ku ansu forum nga. Si gita asin u akasin. Ntima agite ki lungisa. Chimba agike nguma skola di chimba agike muna skola mchima agite ki lungisa ama agita ge ina kha skills ofu ina kha experiences takula kanga chigde kwa kakawe ukhunda chisinga chichika atene mgida sun training programs gisun atene lungisa ke online ofu ya gisun anu daka a u kama ya kala chisinga chichika agita kwa sa u kama kwe u ake akoko nga chwa nga chimba agia au asibi a update asibi ta a u atanke agike lungisa. Muku gika u kaa kula a uha ansuki ke migita gya experience aige ya e te migita gya skills ya e te kan nga kang matuka viko maka anke ansuki. Kawache atena ngu kikya aku hu gi nga ang hu a ua. Tam gita sang ya chimbusi ng tige wa ukhama ay apprenticeship training sing so ha chichen ha ntene ga nene ka gita e uka gi e ha ha velakh muku giga ko lungi sa waya for al nur ka a tfe e ten a quality sna mgeta sun tege vacancy posita gita ge ye ha ukhama ulungi sa chuka ga chukwa heke jungla ntene ga ukhama chiga ge kwa mo kongo mangela sun ukwa kam gige ngkwa kam gige kwa sungu kwa kaw mangila kwa kawa kubungi ngkwa nga si paninga si giku ama guki chukho hunka kungu umangila hunka nga gudwi ku cha chukho chisinga chisikala aka posi ka gita a kwi gita senti ke kawa ma gila ngaga siya kala tu sulanga chisa gehe gya akhrat yalfu sertifikati ake gege kawa a veskende of a veskende letter kende e kawa inglisi tafer alfa ka sun ka ngi thogo bilangri ki ten min stek ake gege wana 45% de kula tene akan muku gega duna ke ansuki dan suki a ngi ka go chu wa agita o a CV da ke a gesertifiseerde kopie ke nana ko a skola sertifikati he ke a ID ansuk formal a agita turu te foltoya te kega nga ka ke ka wisisi ta hana u for ka khabesi kama ka deadline kama a wa nya ina de artaste augustus gidal kom ke nya aya khabesi golo ke tego tswang khama khwe e a stela ke belang tene a thuisa mo kuge ka o antsuki a tsitsi nga ba kanxeka wa ulungisa tsuqaka ke tsuqwa ka tya a ke 3 yare ke a training program nga ulungisa tsuqa ngqwa tsincinci tene ke taqela to grad 12 certificate a tsama viskende of viskende ga letter 8 a tsama a english kama 45% ikula tini unhu. Astela ke belang a u ACV a kasingwisi isi sige a kala tu. Tat eni kam kake a gaw. Kakoba tige he a kwa wa makuwa kru ofu faksi ofu mchi ta a eye. Kama kakala ke city campus kunam ke kimbali ke hngu. Kula agita u ahanaka. Atsichi ka slaytings datum tini wa inan di hartaks de augustus. Wa kansi tini ang wa utu. Ya ukhama vilungisa gqini khona mu ehe khale manqi kawtini wathi jelasim chimba ya atini nqwa alungisa tawa skola he mazi adukha geng hitwa chige he ovi koma mshoka chichi kwa thema tunguma na guma qo uwana agep ye ya itini gya a gwalo a itini gya he gya a atwisa chisinga chichi ka nga nga chu ka uhansuki nga geng lungisa anga lungisa skola o amake dia khali ntiti tene ge mso ha titi ha kwe atene ge asin hi avilungisa muku ge ka khregu ka tenqa nka nwa fatake khupara ka bati ga nwa qoni qoni lungisa ate kwa ge he ga wana katusi kati singa titi ka ngite kwa khali ntiti mso igi kwa atia mtumka unasin hi umage tani chua kwa makwanga wa chimso nga chichika hankang wanka wa chige he amuni kutika agi a gulika a koko nga chua ngu waka koko masika mkongwa sa wala si chimbui ngita a gumik angawa program kita ngu magita sa fita tadura chidigira sa wakwe program tini akluto mki wala msinga ngi ya chua ngu
1: Escar.

Revolution ayi moso ayi geg ngamke mmoli wola geta kwamte ke 12:42 minute ke konke radio XK FM timusi wola geta kwamke tene shupam ke minute xa me tene chu agwa varishan modvie a programa atege ka mtigige a khama mkhawisi wola ka khisi ka antine khweke ngokang wa nge chimumeng ke ke chang nge thwisa mukugiga kwe kon okwe kitke hika gi mkhama kwe kwasyo chimba ehe mkwa nga he angwa tu sing hi kwe ka ukwa khali vilonge sang aga gani khona anje kam ge sang kwa tifi eti quality kanene ka gologeta gya vilonge sa program ya ang hewa driyare awa mukugiga ulungi sa simede chu kunga wa chu o mangela chu ujala u aka vilungi sa si se gya kala tu apani nga wa gen gya khrat yalfu certificati ay kama aves kende fakate kama engal si agita gya at least 45% de ki faka simso nga si tiga akan mukugiga uhaka ke ansuki astela ke belang o ACV hun u en handa khaya ke city campus kuna ke kimbling ang koga lu slatings datam au ha nwen akhoi CD in 31 Augustus wa kang he khoi gemi ke kon hima atwisa bunga muku ke ka kon hi wa timusi mgira angawa program ke gang wa gira safita ta dura chi gira sa ko program tena akala utwa ke wala kimsa ke yachwang

Kimtawala gitdi yawalinki yenirike eska FM dole magyan qambugenga eska FM ayitanga tanga kemiga gen ngam yamin revertin moyon falka ayi akakoy klanki gya wa kotri libea kang hi ati gen qomaklanga komisi ayi gan hesingia un aqhamgo ngawang lapanga koya ng hi gya wa katiso TK mulefe ke kani kunokwa kamsin agan ngawsi kang hesing agyas uwa ngulayang agani kunan Godfrey chigigia kung ngachwaya eke mulefe ke kani kuno kwa kang he singgi chuki kwa gian yin ki giga kam kama ko stu kola ki kwa ya gigi ngoko kumisala ki achu aga kunan politikan aga chukka wa ki yin ki giga ngwa sing u ti kang aga kani kuna gian ngong ya teke mulefe kang he seske December 2024 kang kani kuna singgi chuki gwa gin kama kandeyan kang he gia uang Ulan yang hegia wan Arman Swart ayah gan sing gigi da cuki gua ya kah gigi mungkin ulah yang gani kunan di bea kang he senteni gya kaya ke dogi ulah yang kang he gigi mungkin gya lu mulofe ayah cun aga kunan ki kamsu kang he gya wasak kang akuin kang he gigi mungkin kun sagati ulah yang he cik gigi mungkin gya ANC ke uskapun ay kuna agdigya kam ka firkisen komisi ke ku ngdigya chuhanan kalektam gan chigdigya wa datam ay kolasi kan gya wakani data ngdigya chughalan hangula kan chigdigya wa plus lekan ay rekhiren gan katon ag ngawan chigdigya politikan ay liyadan yin hegya wa ANC ay gani kuna kan higya kamsun wa yikani data yin tini gi konini hanatuan Tata ayah kuna naktam kang hi ag gigin ang janggo. Ki gani kuna tig gya wa kunang sabat dala yeba ayah kunan yi ag gigi tuge kang ta kwe mugu gin kam kam ko sin u ti kang ag gani kunan yi okoy hana kaw gya nun ya tig gya kam ta ko de gi tu hanan ka te kang hi guman ag kam ki meda khan ayah kunan kay wala tig gya faifiri hi gya wa tam ayah fasi ki ko ag gi ka hana Bloemfontein agia kam kam ko sin u wala yang hi tig gya wa please ang ay vi koma panga kaw hun ay ses ta khin sing gi tu ko shia vi koma ag gani kunan ki kang hi gya kam kam ko sin u kan ay ki ti kang hi tig gya ngu kun sa vi koma ag chongan Ofo hongian ngang ngaya tigin khale ma ngang kaang yi agia kham kham ego sing u khanu hong yi ng hee tig digi tuki hana ui ege gani kuna kwa ng kaang yi singgia kham sin tigi tig digi da tuki awa kham ego u veta ng ae gani kuna ki vi koma aga chua ngan Onir suku sing ate ni gia un an ngawa gda ngang kaang hee tig kwa ag digi ng hofu ng ae gani kuna gia khate ya uan kula ya ng Gulupu yi ng he khawitam ni ki gie ka o kuya o fu ng egani kunan kale man ngang sing a gie da toa ngun ya tigi vi koma chik di gie da toa gen ngaw kama kwen ka ng he sing gia kam sing ua sube sa ka ng aga chon ngun kam 15 sing di gie da chuki hana yi ng yi a gie ng kam tayi kano ng di gie cho o jala ng ha sing divik di gie un an ngawa o fu ki ng hula ya ng aya chu sube sa Tam hum ay fasin Nun aga 270 gani kuna wang gigi awa nopol ay kuna sing gigi da tuki wana ka ang he gya kamso aga ngagi naktam ki khabita an tigli gya wan yaman laya aya kuna ka ang he ngom tigli gya tuki kubu ki gawa go he ka gigi ki kang kama ku ki kolisui uchi kwa ang ay cho hun kala man ngasi gya ngali ka kwe ta ki kwa ang ay daisen 3 honor ti ka te uke yi daisen 5 honor ti kala man ngang ka ang tenis ng tuan ni wana gani kuna tigli gya wa na pol ngawa ki tabet aya kani kunan 517 ay chi khwaying ge ke kaman ngole tia tia aga ge ngani kunan kang he singya ngale ka ko ge ngole hang kai ge ke kama gya wa ngole aga drin di hartakh seten ge ra kon ni wana yin terus ma ay rati hang gya ngun ya ta ke is sezin ti ge ke kama sit afrika aya gani kunan kang sing atene gya ngwa kama ko un ang ngawa tu ke chi chwa thi ng ay ng hale mku ge hng ngawa tu chi chwa ngi mag di gira tu ke kaw di mag gira tini chwa chi chwa ng ay 505 in tak tak tibet ay gani kunan yi tini gira sing chwa nini wanan
kan si gya ama te ki chik chuan ai ko chik de gira chuk ik kawa gani kuna kwa n kan he nga na kam sing de gira komisala nga wang hwa tu aga kuna uam chang hum yi ng hiya iniri ai fasirigam chawala diwi chik de gya uha diwiri kham ja diwiri gya sam chang hum ki SKFM

0: Tsama exka FM kitle wa tshino yen ire tsama go sheba minute jingye kwa ta no tsama ga te ke ya go ate o jawe morushani ta ke go tswa te nya mako ke nja kung sa no mbambara ga go tsika jika to ke ke to exka FM e to she to nga sa cham reveten moyo no ti marats berahom
1: kim tsa wala ke tsiki ya waleng ke yen ire ke exka FM ta sio manita ngam de kan wale tola magyan ambukeng giawa iska fm aiwi tamcha walang yam chaki chik dam cha program yang higya wa morusani aiwa ke wali un ta chik kocha sangya klak program yang ya siga man ngami ka wami reverten moyo ke chik deke marit sembere khon
0: ngashi u morusani jao cham to ki khagwe ki thi ya boriji ate koma gwe tama khano ngu jite ku an ko jite ki shuriye gweta Gansen a jauk e hambre khwating go EFF kwe nyam karati jawe go speaker parlement kwe toko di DJ e kurwe ku tlhago e tigo he ana we orotive te koma go ha sino dia a na ketaka de Durban ki go metro shi mborunga jinxa sha kwe ji a go khana khwarangi khana a wina koro ku e tiu thana a mandate no te koma go ha sino Gauteng siu department he go cho go jao kung ka tlo nga re sin khana o kuri na kuri wo go sere he go han ki khae te he ye te be mukunda si ungo khwen na giti na go thi ya te ke he na thi ya na cho go jao ji a jao ka te ke khomo go kai no twi ire si tam no te ki morsan khere na go yo te si ko khwe dambori e ko magwem
1: kim tegia sa tegim te program yang hegia wa morusani ai wa ki kalaktem gan tegi gim ha uktuan EFF kan hen kalaman ng o ke tegi gan tegi gie tron ngalok kama ku hegia sa wa akak o yang hegia wa koi hana kogi parlamen ay ng toko di dizan yi agia kamsang teki kotidu gie ka un ang ngawag ka ng kan he tegi gie ngwe kun sa viko man gani kunan yi ten hegia sobe sa kama ku ya gani kunokwa ng di a agia kui tagia khamsun u derban ay khuna ke bunga ay khalama ngang ke ti ka ngi tsi gya wa bu aga ula ka ngi thwa ngalo khama khwen ka hi agia kam kam ku gi ngwa khama ko tu ti ka aga khula sin tsa program ang ho fasin khautin ay department ngi tsi gya wa khasoneti ay gani khuna gya nu ya tge kan da khau ay chong ka ngi tsi gi ka wa mali aga ngun hana u yi agia khamsung wa provinsi aya gani kunan ka heka tik de gi thon ngalo khama khwen hin khalman ti o ti san ka ngosi sing atene gi a khamsung wa vi koma ka gani kunam go gi nge gi thu khai to wa wa gani khuna kwa tegem cha wala divit de gi a wa tveri khrem de de gi a sang mi hi a khwedam wi ke iska fm

2 ure tlamogwa XK FMK bori e shore matera marets beregom. Jawa ikwaragwa emcomo Falke Nauma Godfrey Lebeya Madlanga komisi ki ngwereta sino gama abe ngkwe atsongwa ita koka item katiso ke itimo lefem am. Ama ngwereta ga sino gama Falke auna mo lefem ding aya ka charona ebe ko aki operasi a hisenate a siya ko ama kitkere katama. Politike amki ngkwe kumburonga jesesa akunkwe na siya ko mo lefem aya he 6 December 2024 ka shesha hi ta go am a go go ke wa hi ama te o rita go go o si ingenieur ma fer ena gang te te ma Arman Swart imam le be ya ngwere ta sino kham a o he am boronga si nyebe no go police an ti ya na tata ta go khwena si tsare kwa na ka ka e go ja ke tsaya kara ko ya na operasi te hi kam ANC na Oscar Bukinqade sino gana do de koroko komisi si utsam si khae hi e gana we ogo ngo gana o pepa jingo tsenji ti oji a mukunda e koroko iki gana te ma guna o si khae parte ikwena ANC e o wa te ko na hofoka u wa dingo gana do de muteto ji ti kwa ga ni gana te ma kwen a koro i tibeta tso fo mthata si de u ka tsisi ka nqa ti sino a kae kusi koneng sabata dalinde bostreke kitenye cheha muteto zitin kwa kuka hebeta ANC si mukunda kuya makwe ngadi sino khana ansek etar khoin jao si go kwena o tsenji u kai kai kwe no u si kango pepa ji tsenji tin oji cha ta tin feifirika tsa ho fo Bloemfontein si di a kai si sesta hak ete police kwa di a se go tserina ho tingo a kwa se go fo ka mia khoin sino Hakwa a go jawaki o moteto kahwe hitam. Ofuna nga tishino akwa pepaji a tsamji ka hai kara hebe hakwa oji a. Nungi kwe kwa nga kwa isino sit Africa si polisa na hakwa a. Ngo nguri bore eki cho kwa hita ngo hakwa ngo mushupi aki rekare amboronga ito ena sesa hebere kham. Ngrupo si dikarima kwe a. Ngo toka tishino ngo hofu si u pepaji ao je hiya klun kwe nao che ya kara jao ya eki. Iya ahwe hisena hitam. Borishi uherwem. Reactor si boring aw kona shwe de kwanu choro jitwon tin seven ta kwena uji Nepal kise ko wosina hwati go topo a nangwaji thoma ki guru sen yo Himalaya aninja esa an tsu di ate tin kim. Desen driwon tin yam na desen 500 di kwe a Nepal no Tibet ta charger ti ka hati no hon 517 town ka kwa kwe Adrian der ta hunji di a se charger hwati. Nepal si udara kwe nao jao jie kunka kona a karata sinu seisi set Afrika kwe a chaajere kwa tita nukan tiyan chaajere tina honetin akhen siwen takana go tu kiti huu si indian zek a kwe m. Tibeti ki feifu natin akhen feifu taka kwe chaajere kwa tini nudri kwe na uchuro he anja se go uose na kwa tam. Tue iribori si u kheri oka he ahe khabana ka tu bori he XK FM ki te kaya kutuwa kwe tamme siye ko Fir iri ek amahoyom.

ona re tenseven o heta gona nya ga FM DJ Bullet tete ta tsiya ma tente a ka te sama for love ne te re na artikula be ka punda tsantsone sa ke tsam je qwete ha tshwane xa ikwe ngo te xa ku tshwata di Monica Susu sinde ne te a xa ku tshwa ku tsam je ka te u xa ikwe e sinza kunga kwen tiki i ate dzwanga ete mu kanga re ta tite e te swere magwe ta kwa nende kuri khwetsi ngwe nende kuri khwetsi ta manwe dzwanga e tsa ko gana e dzwanga so ane te xa ku ta nde kuri khwetsi khom ka kwen akona jika asoka te xa sina go go jeti do te tswa tsa ma eno rado sike te u e ka mdam sika te o ka kwe ne te twa kwe ta xa ikwa kwen akona jika gwana mha x ka fm twa kwe ta u te kere ta ya ga te hiti o te u jama a te khom ka ta ya ga te ne te ngam kwe xa

Nata e go matsem tla koma. Nata tsa mo ago eh tsem tla kota. Na tsa mo ago gasim am umpen ka. Gasi om am ku msao emka. Tswana ga itloka qomkwana mgare abam je emka tsa mo ago re eh tsem tla kota. Ne go gestesi tla kwe dice a. Am tsema a se South Africa kweseki an kara kiri. Nim tla ko emki. Gose namwako platform teniki bakwetsema xkaifemki kunji damasiji bakwedi twaji temkhamietska pomki ngicenyam dot atakwa kunwako xkafm kwena ngongorwe.

0: Fyrin gange tanga SK FM dan ngumit tanga kwame nga de flit sinongge. Mani bong presis ng kawa inflasi gage nga adulay ki ngu changit kong kang kage tam. Tama kwe kang hisin gita na ng keli kaluki ka presis ng kang kwe tam. Ikani ka nga kui ang statistik yung asit Afrika gito gita hanar tanggaya kamsa umu ka indeksi asko gigi ng mga kati uskangit kundra klewa kwe gichi uskangit kundisa u nga nga nga adulay ki kita wa 5,7% ya tenen ngau kama kui juni ten ka ki ngorgan kang ki 5% ko ang te wa tiga ang truk kui ngi tu gi kam so ge fabriki sen ki diesel precision kang hiten gi tam kama kui ge petrol precision ke sa kui kang ge kulan kali ngi kang ngi kang squad hak ngi kui ki amerika sa iran mule kang ji ora ji krisi kang tenen kwa kui ngi wa kwa ngi A insit gitu kita ngke kala kain gitu sen u kandidat lesi sen ratiwi ngke ferki sen komisi gitu ke hanada politika partai gitu kita kam tan ngke stem ka ang kwachi agane ka ng gira ng e guma ka sen gira kam sen lesi sen kus ka sen ut a insit nasundala ait furin de komiti gitu ke kan na jango ke ka sang ga kam sen kandidat ki tin dai sen di sen ng ait gitu gya ir kus ang gwa kwa ng lesi sen ka ng ferki sen komisi pal ngat gitu gen kam sen wa ya ku ng ngaga usika unda kumuris kwa matlenga pengu kikun ke lazy things go ta tru ta usin ke dame kikwa mingkwa mingkwa kan kasa gita ngu nga firin ya tak yare chi de kikle ka nghe treni na kistam ngoya ke new land transtasi ke kapsta di kuna polisa gita kamsung ka usika ngi chi usika ngi u kunisa kwa nda sengi dan ngi chi de teng kola kikle da polisa tena dun ngseng ke strafo wala gian kalin ngi kwa ngi fasi ofan un blue fan tenin gitu gita hung deng deng ke polis aki sesta kai ing sko gitu ki khali clear kan ka in polis gita ki sting ha wa kwang kan nga kan hofi kam sung deng ke kanu sing strong o ke hana yi ngwa chi teng chi ti kanu gi deng ke korta kwang ka sikang sit africa ki polis aji kum kan kunas gita tu sa u khatte ye ki ti sikang kunisa kan kan sko gi sing gita chung o kon tena kam ti sa u grup kemunculan tadi kau cikak ngatung si kang hei pengasi kang kejala kang hengkang ungkani kang kang gecu cibun datang ke 15 sengketi saya gecu gi u kanu sengke kuah kong ni ngafir gi fang kola kuma 15 sang kong hmm SKFM
1: kami te sika fire kamoko kam hamini tenge karahuan SKFM ki bori he suara matra ti Thompson Norem kena hutun to kwa kha dai ko paro he yuling dwem ki tamka dwem ki aja yak tsebesen ka yiti kona sika hutu ji jao ka tun ku isu paro tsebesen ti kona ikam dai ko na sit africa ziki anka ti a hu a kun ka kona kurina kuri hana o paro hana mu ti ni yuli ki 5,7% de ki tsebesen ti ai yunim ki 7,5% de katin yam ano tau ho he khaw ko ho ji chipa karati he aja fabriki sho ka twat ho ji chipa ti akam sika diesel de paro an petro de paro an ta tsabesa ni kayi ti kona sika kona he tsu he fie is a he no iran de akwate ati ti sika kayi tsabesa ni kayi ti a NC hena ding em ka tsonji a hana kha gwe mana kansala si sa hana kya tritan koroku komisi kim no politike parti ji ki tam khai ti ni koroku khama ti ji ki te o se tete ji u shun e ka o se ka se khiri gwe na tam shi o wa ha an khuna o tsonji ena te ku kha tam a NC ji u tsu it furin de komiti ji ka ayi ku kaye gwe nahana kha gu tsunji tin deishan de nge ho ko khnam ne tsunji shu otham he kai tsu shu o ka hakka kai koro ku komisi shu o ki ta khunu a tsunji kharu i kha ta ti tsu ka kham ku yuma ti ku am lengi bengu na ti khana mu ti na ajak anu kwa ti khana o tsunji khana khara ti ji e ta ko khu ji ta khunu nge u khna ta ma ti kha ye ku karam firen der ta khuri da ko khu he o tin stimera de daw u ka tse u isi ka new lens ki kya wo tin tsam sika stimera sta se kap stari de kim polisan chue de khona no ye de ka na he kya wo tin am stimera daw ma an a tsam sika stimera a ka she tim an wa ha o tin polisan se sa ti a jamboronga kai gwe a tsaushan yai ti kona ga queen o tino tam boris o khari o tsau de hofu a Bloemfontein ziki seista ha kai polishi ki te yo o hona o hina o ka he tseri na hota ta go an ka te e ina o ka he go tam ji ka ya ha kai te te ji ina ye khara he nofu an ka te south africa jo polishi ja o khona a ja nta kumi he mushupi kam wa ha khandi jawo khana o ho hi ti ko khani ki dango khai khandi mushupi ste ko ko ye hi be no aja tsamu tam khai amboronga si sa sa ne be tam ngun group o te ma kun an khana to ka te aja ho fu dim brewa ki jawo kun khana chaka kara jawo yana hi tam ho fu ana ki 15 ha ko e je kharata atam je hambe ti ji shikayat ne nanu akahe khabana khana nyam ka gutam ate ya hafiri iri bori khiri ngwe tsubore te khabana khakeke go tsama 5 iri tsamnu xka fn kim

0: SABC ngumuki podcast thru ngumeni ngato ONA year ohe asanga enebaki akaqhisim XKA FM ke vike ya John asa morsani ki echike boriku tajike naveke ya John atani asa kawisi ke moriki ka yang kalukule ko anghi agia asa thun ke SABC ngum ke podcast sabcnews.com akon ya ake kanda sam
1: SABC thru borihe podcasting swegwe tei sanete boriji an kei tao kumkwiji no tia swe hoji vieke oki tete morosani he em o boriku tahono vieke heri oki unzen ke heki haha ki tete ha o bori he e tru ki sabc.com haa ki hetam swere magwe
2: Pavin namde kwa tuin darne SKA FM ko getin gyan ko program wa Bruku gatwan Veskapu ki a pulisa komisari si a general si kale nyantia nghe sangia sinti kange kunisa knista kuna ki burger mistra wa obrishengwa ki iti kwa chas dizangin sanghau a enzie kwa Trakwe kange kunisa ganika nge sivende lan pulisa kapteni Sige trakwe tamo kwa konda 5 tak yare pulisa kapteni nghe gya Chusikan kunisa kwang de chugida hunkika ang kunisa ANC kau dri ke kini stara sa dun on suku sing ching ngamat de chusikan kunisa kon tanya krausa kon ngam
3: Veska puji de polisa komisare si a lieutenant general si Zekele dianki na te khana o sisa he khana chaka kraha jawta kai ha nesna ki ai ANC ki burgmeister na te ma obri chengwam o he ta hono tam ANC ku a ata ha tsoi tin ha no ata ham ku o de kona ha khawana ta ku te sa ne ti tulu ka si ki seven the land te ti te ki no a ki police captain man o ta hono mborong ka ku an o ta hin sa ne ti no five ta ha ku di police captain ma khama a province si ki mborong ka a se sa group si ki te ku Nekatam sika at onkuji 3 ANC a quick law, or the Hinsanity Nation like Hama, Sesako team, Tanya Krause, Borete answer a matim.
4: Met al aankomst in die vroege oggendure by die informele nedersetting, het die taakspan onder skoot gekom.

Onertensiva, que nem é bom, já que é assim que já programa, vi longo aqui que eu vou lá te mandar como tu, já que é um cavingão, cavidecan, o programa, o que é que eu quero, o que é que eu quero, o que é que eu quero, o que é que eu quero, o que é que eu quero, o ama kita ni ngwa lo msa wa dawa ki kahia wa tanga gani nga ki mkachika kia tanga mse giti sa ki kawa chike he a fitika ngawa klanka kuna ka dawa ki hini lo msa kamu he chike he ya ngwa tanga kwa wakweka kia wa taka tina chike he kia wa klanka akwe kwa kwa shiki kala nye wanika wa chike he agi ya kan he da ki ka ya wa tu klanka o ka ya wa eenvoudige letra ke klik ekwe ma an word date wa ko ka ki he a wa te ga tine tige pulinga wa au jela visuela al metals wa ko ka ki he a wa pja ki he ya kanga ta diwdadla ka gita wa cha tewa shi kamta anlikle kanung oku yam tetang gen ko ki kinen ngam cha program ki pung se ni ki komo se to ko yam cha tu sha ki wan na ve ki yo khawi kan ki ya wa kalu ki len ngam tete na tu sha ki ha ko da sa wali ti kun me ki ta au kam kan ko ma gi a kama chung khale ka chi kan ka ki ka wa chi gong ki ni ma kama sko la kan ku na o khawi ki len ki wo sa sa kam cha tu sha ki wan na wali ngam tete na gi ta ha ko ta ko ner tin si va ke ni ya khadem ta kan ko da tin ngwa ta fi ta hi ko

0: Moro moro, mukwasi mwa Paulo si, tamu, tama kukuwe mangu ma kahindisha, kike kukuwe mangu kai, tangoni kwa ya chakabunga wuzi si, akukubeta chini taki saata kiti tamachi, ingi, i, tama mukwasi chini tawale kaka. Kawachika kakari kata kwa sikachita guni kwa mika kukota makaike kucha kuke guni chuu. Ya kuke guni chuu wa kau na kau ta kakeng hau chuu. Ta kama ndwa sa chau kakeng hau kata. Kachuke guni uta ngeke kakeseng. Kwa maku uwa. Taka sing gama huwanga ke kwa aga teke yawe. Gama e nga suka huwa e. Ya nga e kumata huwa e. Taka mcha kadibi kama nga e. Tasa chau keke kamu taka ke chau ke huwa kakaya keke Nga ta kame uze se kama mcha akwa ha. I got a cock. Ya yai kwa chau teke kaka maa ngai kwa mako kwa ya kawa wame saisi kama kwa taa nga mkongi mcha adubi ta chokeke haa ta tuwa mcha kama angata angatuma ngaima ta sandwa kama kama taka sakde ke kama ya ngai ngau ngai ngai kase ngai yai chuu tenge ya kwa chau teke ya ka chuu taka ngua kundua te ngau ngai keke ngai ngom tenge tenge ya ngunda chuu tenge ya keke ngai chau teke tenge ya guwa taka ya guwa ngai gama kabu ke kutubi ya haa Take uwa ya dang, take gunga ba ya kaa ya kaa ya kaa ke uwa kanga ta do kanga ke da ba, kati ke kanga ke da ba ya dum ngung, take kanga ke da ba dum ngung, ya ke ke kunga bi take ke shuya ya, ya koke, ya kang uwa ndo take ko jawa kang. Ta ukeng hau ta ngung. Ta choke ye, Kama tali wata ngay a kakame a ka wuse siya kwa kwa ngay makali wata ta kaka kutuwa gu a ta kaka kwa kwa ta kya chow ta kya kam kwa kwa a kwa uka kwa uwa chom kwa hata ngay undwa ngusin na chika he ka ngama nga kong kwa mi ta sandwa ta Gwamakang wang au te kama kata sung ta a sung te kama kata basa te sang ngaka ka ngore dule ta uke ka ngai sa ka ku te ke huu. Ka uke ka kuan ta ba ke ke ku kwe matu am chita ngon ku kwe tam. Ta ando sang ngau kai sa ka suwa chi ka ya chiya ka kama kondwe sa ka. Hai chau ha hung taba ta kwa ta ki huu. Nga a koko ang hai ka ka kula kwa. Ka wu se kokom cha ke a ke o ka ta kwa ng koko kwa a ka sa la. tama ngai ka dibita watsu wo ta dibita kwa tso te ke yawe tsong ka ka a ka u ka ba a tsing he ka ngon do ng a ko ng ng sing ke he me nga a ke kwa u a u jin bula a tsu pula hm a u kwa tsing he ya ti in do a tsu ka ng ing he ke o ti ti ka ng he kwa wa ke ke ka kwe mma kwa ka tlhabo dibita wa a khong a ungundu a kwai hi hi ukangwe ka ngwe sing ka he ka tso dibu ka ka ka ngwe ngu to to ka sing kwa ma wa ka kwa nga a ka u ta ka ka ka ka ka ka ka sing a tama nga tama mmo ne nga ka tu ti ka ma ka tu tama ka ti ka ke wana ka ken a kwa ta ndu he nga u ka ndu te a tso nga kwa ta ke ta ta ka nga ka ka tum tama a kwa kwa ke tutu la se a kanka kwa a tse ngu kwa kwa heme da. Kwa kwa kwa kwa nse a tse ngu te ha ke ke kata kwa kwa kwa kwa ma se a kata ngu kwa ngu te ma tse ka nga. Wali wali tse ka nga kwa ma kwa na se se kula. Kwa mga se ka nga kwa ma mga ma ma kala wa. Kwa ndi a te ngu ke kulu ngu se nga ma kwa kwa. Da. Da a gom sing ke he ma a tso kwa ta ke he. Di tso tse kwa ka tum ngong ka tum ngaya ke. A ma ngwa tse di kuk kuk kuk kwa a kwe ki kwe a ma kwe kwa kwe mga ta. A ma ngwa ngong o ka tse ngwe ngwe de kong a o. Da ke ka. Kando a ke tse wa ke ma kundo ke kwe kwa ya. Ya tse ngong ngwe ke ke ya tse. Da ngwe ke ka ka. Da ka bu se se ya ke se la. Ya tali gong ta ka o ka ka nga ba nga nga ya tali a de nga a ngam dit ngu wo ya ju ke a gong ta nga ha ke a ka nga wa tsung ke ta nga ke te yo mi ma ka ka ke ka o ka ka nga nga dong da nga dong dong nga ma gam hu kwe kwa ma ma wa ha ka ma ta ka ta ba ta ke tanto su condo cote su condo cote su condo cote nga nga kamale nga khamaka e kwa mama kong nga nga wa kau te nga ke nga ku kha ka nga te nga khong ka te nga sa nga ke ke a ju ke kho tse wa ju te nga a kola la te a nga a nga nga ba kau te ke mtai to to sin ke kama ka kwamga a to ka ka u nga te nga ta ka mana khang hu ke ta ka nga ma kha tu kwe se kha mana sa me sin dwa ta ke ke ke nga ga ke khong ku ta u nga ke nga m khong ta se nga m khong wa ga ya ga kha be ta u ta ho u nda nga sin ka ga ka twa ya ya ga ka twa se nga m khong twa ga ke a kwa ke twa ti ma ne ke a kwa te nga a se ga ta nga to to ta ina ina da tin a san twa tin ke si gai tin go si da ba ta u se twa u ya gan ha kom khulu tin ha ke gai chu ta ga kwa ga ren si ale ta ga da te i cha ren i cha ko kwa ha ga ke la wa nda mai ke si ka ka wu de che m kwa ta ka kan dwa ka di cha ka u ga ka ke le ben cha ka ka ka ka ka ka ka ka ka wa ya di cha ngi tu tu te gu ka ya ka te wa le chi ka ka ka ha bu ka ka gu ka ka gu ka ya ka ka ka ngi ka ka ka ba sa ka de ka ba sa ka de ka chi ka khu wa ta ka ma khan ta ba ta ngi la ya gham ta ke u te ngi ka ngwa kwa he sa ka ke khu wa ya ya ta ma ga me hun tu ka ha ngi ma ka du bi ta me ta ke chi ya ke khe chi ya chu ta chi gi ma a kwa i ta ka e kakandwa ga ma kwen ta ke ma mkata ka ka nga e kwa se wa mkhi ka kaya ka ka kong ta kwa ka kong nga ke atwa tisa ka ka kong ka ha kong ka kong wa ta kandwa ga mkwa kwe ka ta ga ta ga mka e he mhi he wa sai si ka towa kula kong ta kan wa ga kan ha nge ta ka twam Kwaka kasuke namte kwame gagama mahuka taka make ma aleka ke kaka kweke guli. Taka kayaka make tia tatiga kweta nauke kekuko. Taka ya kweke kene makalawa mka kankuna kaka nda daka kata nkuga mkata hwa mkuling waka kata da mkata da mka ya mtang hii. Kakwa kwekandwa. Wa tisi mwandwa hea. Kuhunte sandwe keke owe. Kaweka kake kwa kwa kundwe sangwe. Habasa kore kwa sangwe. Kato kwa hangu sangwe. Sakata ngeke kata sangwe ndwa kweka. Angeka utewa angechuta. Angeka utewa angechuta. Sakanga sakanga kwa bali. Sakatwa kadubika kadubika angha kwa kandwa tikota kwa tala kwa tunga ke awundwa okwa mka nungundwa ngutu kwa agisenke kawuki kawuzi tse kukundwa sakakari beja kwa ngawkawuki kenga wa kukundwa kwa utwa sisi mungu agaka uka kandwa kati ya kia ngati ya chaya chabuzi setangwa Tisi mungai ta wa kong jasandwa he ya kong wa kong kwa ka wa kong tang wa ko tang wa a jugang ka wa ham. Kaisa kaka we ka we ka hong ya kwe ka sa wuzi te kang kwe ge kwe. Gung nai sa ching tamase ka sa ngung wa ching gu sa ngung ka kwa gya ta ka kang ka sa ngung wa kana. Akanau kemang hui sakung ya ngeda kung tengwa ka ngeka ngwa chetwa kanau ngwa kabu akan kene tegda ching. Taka ngwa chetwa oka ngwa yang yang ke bang ke ke ngwa ching ka ya ngwa ngwa akan kene ka ngwa kabu akan kau gea ka taka na ka ngwa ke ka sita ngwa ching ka saka ke ngwa kute ke kawa ke kawa kwe. Sa ngwa ka kwe ngwa kwe. Ta kama agudibi ta toma ta ta daba ta hati uwa toma ta ngaka wakudibi ngaka chana ta makaka iki msiki.
1: Moro moro bunga matamike kukumakumka manda kaya ung. Ta chukonga, ta junga, ta ata tia chata kungo kota tia chata kwa chia la kwa ngole ke koko mangu ogu ena hatiti ena hagola hena a ota kungo kungo hichi kungo ena hanga bata chika hichi kana iko ma kesa taka kaka chika wangole si chita kesa chika la ngau mapondo ke kumke chisumu ya la a he abiti kina kake wa ngue kwe kong kwa konga malili ko kwinwe ndi awa nga ko kwinwe daga he akwa ngue kongwe atichi chi khongwe u gundo khya daga he akwa akwa singhe ya ke chi khongwe nda ma kongwe a a khawi cha wana kwa qala ngwe chi cha ta ngom ka go ta khongwe we go ta khongwe ngwa u wa wa chi suma de mapondo ke kwenta ya ku ke wa kho kho ka kho ndwa ngwa khale ka na ngima ka ntwane ne ku kho khaba mi a kho mi tswanwa nge kho ka ke u mi tswane ne kho ka mi ngwa nge kho kho ka teta nena la kho a ti ga mi khaba nge he kwa kwa ka ke u nge ha ndwa khale ma wana nge a mi a nga ma nga nge ti ka ndwa nge sha kho kho tswine sa jojo ge ka wa se kho kwa tutuma kwa ngu he cha ngwe tu ga tseng o kwetse o kwetse tsika ka mtse kho kwa ta ka thatha ye tsika le khuki tsatsala kho a tsa tuwa nte ke ke o tsi tswa tswa tuma ngwa kwa wa tsika ndo he ka ka wa ka ka a se a tutura se ka ka tene wa ngwa te di ka tsi tswa tsi tswa kho ka tsa tsi tswa ngai ka tsa tsi tswa ka o se se ta tsa ya tsela he kula mke tsa tsi sumunga ga ka nda ke wa bo se ko seng kwa ho se mtjinge o we tjinga bo bo sa ngwe ka o ke tepa kho ya tsang he khongwe ke kwa ke ke mi nga matena tsamu tsi tswa ka ba tswa wa o tjinwi ka ng te ta ng tsi tswa he mke ke mo o khali Dagam Kakari, Chitwa Kati, Chitwa Chitwa Tedin, Chala, Tedin Kunkum, Chingama, Tedin Kunkwakum. Yatu a bob, what they talk as it to my as Kaya. Why a new pokuna gang, Kak and the name Kaki Tipa Quieta. Gang, Macha, Kokaya. A muscle no cow that would do the alcohol to him cooking. Koma yagana gay, and the chitwa. Halamin don't know. Kama to gamit a muscle matana gay. Kame maponda to get a muscle, a chick who are cold. I can name a catismo gay. Daga maka would do a kanga, kakon wiki. A chichis woman do a kaya kita kaya. A story.

XFM 107 qoda khona niyaga FM sike tsame ncece esigatemono sekota hide the teki iya hwaka niyaga amtahi yokhiri teki 3 gum 3 minute qwaje seng yakara kho ha no mbamba mbamba todio wakaha atsam khatwa khwata data radio x ka fm seta darna client nqece khotwe tsam se yangebina khwa ata khwana ngoto no tita te xae kwate temye xae kuma ohi oro tsantse usa checka kem tsukham a te khwa nye te ya po tshoro tse tamete tse winets den donor daga tse ma te komo re kwa ga di 27 ka ditse a Augustus tateke te mgoem di a kuri e te ki 2 day sentence 26 ga Augustus si te mo te kwa no te mgoem a se kotako ya ko khri of yeke sai si ki kuwa kwa nyuma ti do te nge e te vura te vyeke te kwa vyeke kwa mutu vura na kaita te ata do kagwe akwana ki hitio te nga hoka tu uije tuwa kwa dara kwa kwa ha nga uisi tamaha ata I karate tuwa kwa dara katete akhiri khiri kwa nga hoka tu cha ate motin 12 kama te kwa ha berem tesye kwa khiri khiri egwe mbamba te kcam nga jatatua anka atera di Marcus Jetembu.

Paulus Mapondo dom gamme te yangwa go bona go tao te nga te si te twa go tao ata u ejika hamdi tsana ka dara nako gamma te kau a tsan kwa kwa hamte ngumama go tako a kya go hwating kwa ke ta te Paulus Mapondo e go tao hamdi kya rena te nga kwa na kwa te ata u ya hono te namuta te imteya go amate teo tshan kwaqwa te ko mana kwaano o yeng oro tsang tseo sa kya eng tsan ma te qeqere te kom tate nga khali tseng ma te a ma tsan ma tsang tseo sa o yeng oro kya je ke kwa nga ya we nga khali tseng ma te te kom te ata ankara polis ma pondo tsiya ma go tao ka e ja kung tshwara te no aji a di do wate kwaano te nyama go tako te tamaga moko ta chenya cucwa chenya cucwa tute mo tsisandi tsisandi xam khoqo xam kare gwama xam di xam ndingo xam di xam nce go di teu ga di atako xam ay kwa xam di xam tahino khere no berem ataya uya go ta gona te ata gam gama chegwa ha te dika tengwe kuya tse di tsane khe khe khe ta ya tse di tsane no tse a goma glewa te dika Radukwe kumsi wakati aki ya tanyu wako teke. Ndido wade ti kute iti zika te ugne program je tose tangibi ngibi nangao katuwa nko kwa adituwa ntago tamate mwote uiho he. Te anakwa uiho he kuwa nko ditangu iki, uiho he kuwa nko kwenye diswe iki, uiho he kuwa nko a, mwa ki hinsina te hoji aji a, uya kwa hano tako matuwa nyo wako tako chakwa che nyo wako nyungama. Ek amnon ek am hoje nyoko nyungama ta ata uya khono ta khona teno hi tata tsono tse tsono tse cha tsana setting ya gadi beskoneng a kwedam kona ka tete e karakete tsono tse cha tsana setting ya gadi tsono cha akwa over gletswa no Nge chakyare natawe nge teiti acha se are ti nga ishi uka Gwana mkata nge tuwa ataka ya hati ino Ta kuna ata tuwa hono cha ngua Ngama anga ave no nge se akwe kwa hacha tuwa tati Aki tokuno akwe si ukuna nga ishi uka Gwana mkata tenka ti nta makano uye toye tuwa tati Ku anga ishi cha usi uka no Ta kuna aki ata uya hono ngua kwa kutawa ngua Shwera mako ngama Queen aya kicha kuyang kotino nata I kara queen se tacha kuyang kare kare masai si dikuto chak taure masai si kara chak kuyang to ate teu tradisi ki an teu sati kuya tamangano kayang kohohe ngimbaro tami kohohe te kotao acha si se wate aya kuna kwe se sakwe ise Bakwe si ngak ako mkaeja tamaka ana sesa asimbaro ma. Ako mkaneja ngana sise oita na sesa mbaro. Ana timika de kwa naika nga kwa naika tako kwa ngata teno suwe tata. Cha suwe ma de teiti cha nga si uma uyo kuriwe ise gambara itama. Cha kurika ago kwa itama amutu ange berego saisi kwa I saisi hafo esi no. Cha cha ungui kwa na angwe kuna kichakia kutako kaa. Tu ngenta maha mo si ee, nga mho makwe gambara ka chungho be, kwa a ang e hoa. So anho ji marak ngen e si ka ang kao ji hambre kwa e teki, ngen e si ka se te kwa e ka amortino cha a cha useja na ngwe ko tao unhe kayo, a cha unwa kurikuri nyana ko tao cha berenako kate no. Khana di unwa di hong anao, cha kere kere ta kiare kanta ata ngehe te, mara ate iti kwe he atawe, Acha erek ere tako a kikare ka hano ate tiko siwe tse maha ya nge ma kwe ma. Mbaro we bae gambara ate se takoka te ya anak ayaguma bae nge ma. So nga kwa nasi ki te uho jitkan te usa te chinja ku chinja kwa tako ya ta ha ate miyade kwa nge ukwe na chinja chinja sinata kwa ta kungwa te kwa ha. Te uho jitata chinja chinja sinata ha kwa naika te ya hoje ta kuna kwa nsesa tata.
oyingorothiya go nge acha tuwa go tata kho seta tsangwe a aya ke tsaye ke tsa tuwa go tata tsangwe di enaxte nga o site before belt nne tsawa oka kunsa ga tsheko a thwara go te ya tata South Africa ka nga kwana ka nne South Africa kwenje tsa ntsiusa te deep e tsa ro an qobe nka ya aba itan kwena a deep e tsa ro anakwa kwana ka te u he kungote ojihambe on spanning ojihambe disku mahambe bawa ka mahambe atombo bawa jite njiki ta kona ta kona kana xare ko ta amote kate cwata ma ata kona kate uka sive cwate te khoma xare khona amguru sa ta ke mangye bagane gitimiye ten tete no bara ama cha barate beno cha shigodi mkareka kuwa khwata cha jaragu mkareka kuwa khwata ofu cha jaram klarote karava jegwe ko ta kuwa khwata ofu cha charama ka ta cha ta khonseta kuwa khwata sieta charama teta ta khonseta pete ko putra na te ko teta ka eja kuwa khwate na kwana ka cha an ho yo ha ata tsame u yenu u ikame nwa go gherino a ka bengwa cha nyogongo ta khono ta khwen khana ku yete go ja je cha nyogongo ncece na aji a te kata e akuta kona swe a kona aswe te ditango kone kwa jenta nyo kwa cha omkara ono cha gyana omako na ate iti oka kite a ta he kwa omgoe matinta kwa omgoe matinta ate iti ji oka kite a ta he ta kono ta kona anka ha cha ngesi cha omgoe ta te kuro kuita ngwa e te kwa acho kone kwa jen aji kia okara anka ta kona te ngwa ta ta mutu cha omako no a khwe khwe yo khanta ko ya khanang u ta ko khanang hi ko enko ta thara ho ucha dwara na a huwa ya guyeta a khwe a ta khate ho ye tseke so nga nga kwana skite ana ko te ta tswa ho he khoko maki of tswa tshu wa ki of o maki we di ta ta nga tse tsa ntse u sa kwi he e ta ka re kwana ka a ta u ya khwa tsa si tsumta ko mqa tsa darana ko shino di kha tsa ina khanang nweko tswa ka e qape thara khwata a spoto joka ding ku tswa ka a tsone go ntsinga sa spoto joka tswa ka na tsara go ta ding ku nga kona ka te u kwing head ding ko ta ko tsiqwa ra go tsiqwa te e ncete u tshiri ka kwing he hambe tswana tlewa te be tswana ware te be tswana korwa te be a kona ke te u kwenze a di ding ko tsiqwa tsiqwa te kona ka te ncete go nyama ko ta ko mo ta ding te kun te kun te koro te utwana ke maontswa tsa de kun kare ka maten maontswa kun tse gatse tsete gano u ita tre kareta no antwana a u ye tsa tsete ga u ye ten tswana tsa go ye nga gono tsa swe no ke a unwa tsa ntse o sa qere te ana kwa unwa tsa ntse o sa qere ncgcesi ka unwa tsa ntse o sa qere nge te koma re kwa no guya kyang tswa ku tsa dunka ku tsumwa go tsa agwino of tsuta hi ta go nte o tsaetse di wa ga tsho tsa kwi kho te a go di tsantse o sa hu a ja go kara go ta hu a tsedina go ta a kwa nke te ke tsantse o sa tlose nje ga je te khom kara go ta go ka e ja go nta di nga kwa nka tswano go tswa go nta maga a twa go e ka se nya ma go ta tswana twa go tsa ka se ha gle club e for belt gle tswano tsantse o sa khom kara twa go ya ka se nta di kwa nka yenda ga ha si sego ai ki ha si tuango si khom karana amo kumote ha gba go tsantse o sa ncama ha si sego tseta makumote ha ke tena mkhoma tsena tse ha qamno a go etse ka be so hona tin seven o ta hona ni ga fm ske garo no ta nya go tuango dara ti marcus jetembu mseta ata u ya hwano u ikla ku jete kla ku ta team nxa kwa resgate u jan qoqo qa e khoqo ka ha a tenya makoka eja qe qe yete

ayi uyinceki seko down teki tuwe anadade tacante kwakate cecereko tawo komnoteya Joe Shirimani akade sinwa masalane tateya atacia mako tawo Joe Shirimani gana o tshaneke yaha ya kgerekgere yengwe tsamisitamaga tete ta kungote kwanaka Joe Shirimani mgeu mancima kwama ngwago bokwite khoma tete ta kaija koma tengcesika kutsama se yalfo xamanko 34 minute cwa jengya kara go ateo programeng ya magwa ha ateo cecete ngcece khoniseta teo twanko ta darana xae kwe mbungan ana xara go takotina radu je jao ka tenseta te twanko ta darata te anka te program tswa te cesika kana go ntea na go ncete di o tsa ke teo a tsam kuri go jeti tsantse o sa ncam thuwa go atano ngoko ta te cecere go ta te xa senta go na ndeu ta te seta go yango teta na go jeta go na nyata maeji gana o jitesa ata ji te go gwana mga klasina kota ko anta tinji. Na kwa naika timi ya koka ya ata hii kwa naike cha garo nyu. Hona teni siyewa nkoo ta kono nyeha FM ski tako cha tuwa nko darati Marcus Jetembra seta. Ta ha ha ha amo tintu ka 12 resi klamna berem. Tesi kheri kheri. Cheki rampon. Ten fast pass. Cheki.